0: dina ko dor bal xale bi du ko tey dem mu wor ko ni bu ñewé police bi dina ko dor grenade bi xale bi du ko tey dem mom day dem lor bopam rek lolu bayyi makoy def waye xolal politique say yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben grenade ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xale yi rek ngay dor grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayyi ma rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran nako wax ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka sen radio 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak kuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi kuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale leen ko waye subhanallah dañuy def ba pare dogo réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba pare dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga reccu wala ndaay neena fekk jëf yi na reccu fekk jëf yi na fekk jëf yi na comme man soow lañ nam waye setlu li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé kuy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xaj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow grenade bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu grenade bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu garana takke ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom danaka ñoo yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen generation 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew mu na mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makro sayu ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci daanu yurup ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali salatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invite yent yalla muhammad dal ni bal rek bu ñewé buma ubbé buntu kër bi bu ci daanu rek ma suul ko mu jeex ben yoon dal di invité yent yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga añé sama kër yent yalla muhammad déparé kërëm di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmim gasson ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gasson na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pakhma wala fnjay ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par parlo wuma furuma ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi ki ne ci bob bi ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ko juddo senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi laax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawma ko musuma ko gis xawma ko waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lu tax fam ko defé du fi fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh becho tour cheikh becho tour liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiak wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiak da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bou sadiak bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ne ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xeraw la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yow man xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonku fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Mali wa ñaar ñi ñaar ñi ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beuguma ko gis beuguma gis ko ko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggindi def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggine day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dede wa yujibul madha ladal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi al wah wallahi al hasim sama wajur maslamani wa yow lutax do xamé nit mané ko man duma sigi xol nit numay xamé kaddu la gëna mëna xamé ci jëmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi dénu xol mo len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bi di mustada yek seeni bi musta dajek seeni beut kama yuqarribu ila aljinani way nak wayujibu almadaha lad aljirani kama yubahidu an-niran neena am ay teggine education day tax sa bo xeye di gëna sori safara day jaar ni nga jaar nele kama yubahidu an-niran seigne touba neena bama janis tuye ba gis ni nak deug deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important néna fa khumru man néna fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saas rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi néna basin kaddu daano ma gis ndariñ liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé ndariñ fa saas rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké jog fas yéré bind téré bi ci le bindé ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay téggine day faj aajo yoon way faj aajo ay téggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ tubani man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeenemal yalla ci def gi may def lu bax jëme ci ñoom warta ji ridda ma as-sawabi a lolou yonentou ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaayi kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaayi ku bax nga ni ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jottal ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bok na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bok ci li yombal education moy xalel bi day andak ñuñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom manga TikTok difa dajek ño xamni ken éduquer wu len manga YouTube difa dajek am karam place bu fay nek bo xamni ken éduquer wu len kon xalal bi soko beugé éduquer da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayri فهناك خير وعيش كان اهل خير فهناك خير نينا بو ديمي غرام بلاص تيك توك فك فانيو باخ دونغ دونغ دونغ دونغ منا موني خاملني لو باخ رك فاني واي وعيش كان اهل الشر فهناك شر بو ديمي تيك توك فك فا لو بون رك رك موني خاملني لو بون دونغ فاني
1: ني نودو تاك ساندي
0: وعيش كان اهل خير فهناك خير nit boudé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit boudé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi dong bo xari magum jëm la jang na lim wara jang lepp way ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom woko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wajur suma ko yégué safara ko fa saasa
1: ni do nga ma ci mussel kat li doon du leneen
0: li do nga ma ci mussel de do nga yi nga xane ay do nga yi mag lañ lay lañu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëwul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow di la won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fu ñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yi bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala ari serena lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le do nga beulé wax bañ gilé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna tanewul do nga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jariñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soosu moko ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayiwon médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soosu mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamonoy legi gi nga dem ci sa doom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yetto ñun dañ daan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni way roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax muni lolu mu farata la mu ngeen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidina usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba son dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mom farata la lolu farata la motax señ touba ni isa ahjabatka khisal imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham da la yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisal imrim señ touba ne bu fekene jikko mudu mbay cham da la yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay di buri sara de ndax señ touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qala'il ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muni jërul laaj te ji jëru ngay dem jërem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek señ touba ndax fa ko lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy way légui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta takhs uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarito ak president passeport diplomate ciebu magal li do nga ko bolé ak president bis bu president noppé tok ci bop rew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limale mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëgge laaj masala am ko xamni nak mom da xarito ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andako andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama bay bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé waye bis bu yégué né commissaire retraité na kéral lako commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yoyu mam cheikh wax bëkkula fagal lor rek bëkkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dédé fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxul yalla taxul politiciens bi nga tuddé dom yalla taxul bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bay nga fi sa sëriñ sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yoonante bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la tu ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dundigi mun amune bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dundu di jaay wasi'ataka khabla sukhmi sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gëm nga ni yow kenn mën la ger yow ah way way way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natto na la nga jang tuuti yalla natto na la nga am experience tuuti ci adina yalla natto na la nga xam tuuti ci batin yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi nit ñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ yow mëno wax lu dul dëgg ngir yalla te fi nekk ni ku wax dëgg ñu saga la te ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay goné ño ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xamni dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañu xam ci yow ni mëno wax lu ñu dëgg dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu sagala man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak Seigne Moustapha ko gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma ak Seigne Moustapha ko gën ñu ne wax deug ci rafet ñor day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Moustapha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga Seigne Touba saga Cheikh Moustapha mi nga xamni xalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won Ibrahima yow bo bañe ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine miix lepp lo do jema rafet sag sine der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgule mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi de ndu ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabo door lam talata nga kep bi nga xame ba xamilu ko bo geeso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don man buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la dur nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara Ibrahim ibn Adham li Seigne Moustapha wax fofu la tollon Ibrahim ibn Adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jeng mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba Ibrahim ibn Adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba ngamay joxuñ baqiya Ibrahim ibn Adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldar bi ni ko ana yon deuk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati kom talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy Seigne Moustapha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna amuni ko dama fa nek dila balul yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim na ñi saga Seigne Moustapha ñepp ku ci xeyum suba dem ni ko mala don saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faruñok samba faruñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeni ñun la dedet Seigne Touba da xone wakun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka Seigne Touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad Seigne Touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat Seyd Alhadji Malick la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool dong la du leneen kon yalna yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalna ko yalla dolli jam ndax amna ko yalna ko yalla dolli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën adina ba adina daj senegalay ci gën

waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfuhu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niñ ko waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala adina baytillahi al-harama tarfuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degru lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax señ cheikh mbay cheikh gayne fatma neena ma ci won li cheikh abdoulad neena ma ci won la waya bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyidi alhaji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gadd bon dok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadou fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidian bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante bajjanante ak tidian bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sise sise bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbake mbake bi ak

hen bi chamen chamen bi ak sar hen bi etc etc wa li li li li rek dir won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax man len senegal bokku tak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañoo rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé te pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boat wakal te amuñu ndam xaré nañ ba dugg boat wakal te amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhadji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkati kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko sey ngannaay mu yëkati da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba senegal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alcorane buñu talon safara ma duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawma ko bu amet man xawma seriously bu amet man xawma kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam delo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lum ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defé ni lum ñak khalifa général tijaniyya ko xaj lolu ñan ñoko xalat est ce que moy ndaw ñi yar ci sun loxoy bop dedet ñaar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lum ñak defé na ni état ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisans ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba lu réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution arab yi ñom rayanté rek naari mom rayanté dong lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko lolo lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu alhadji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importer la nga xamni mom lañ jang fofa khalatu muhammad ibn abdul wahhab khalatu luma tuddu seeni tur sax nayam fofu etc etc lima bëgg wax xam ngeen ko xalaati yeneen gaay lañ jàng foofa yanu ko andil nu ñi ngi am nag ay élément yu mag ñi ngi am ay élément yu mag ci réew mi nag parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Amadou Bamba kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhadji Malik xale yooyu yépp ñi ngi daw topp ñi may wax parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal ji ñi gëm Alhadji Malik njàngaleem Alhadji Malik doctrine Alhadji Malik ak ñi gëm doctrine Cheikh Amadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan
tax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resto so yi mo la tax ni mix mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro rus ak péro pereum té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawone ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhadji Malick bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohamed Ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyya mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seyd Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhadji Malick parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci Abdul Asi Ad-Dabahi bu tiwaawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laj ko Baye Sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi sogo joge ni legi voyage ak ci rek ak ciona bi ak sajmi ñewat attaquer wat waxtan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom ni ko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu taftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni li ñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxorna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mo nuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yaronu sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doom yi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñak juk fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñata nday ñoo am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñun ci waxé ci sax ñata nday ñoo am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindou de luko ray domam luko dom ray ci aw nakar bam juddou mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni domam fum ko jëme ci kasso ba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tul 60 ans lay dund rek dal di de ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe legi parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné legi bu ñamone ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar no am ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal boudé gor ba kérok mu am 18 ans boudé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal kuko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi boudé xalé bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbëkënte ak apprenté yi nga xamni yëruñu len sefor si nga xamni ni yëruñu len ña ngay mbëkënte ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom la ñuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci karas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gro moy muy dégg baat yu agressif mu diko dégg nga xamni xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fiki dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alquran wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa démé ñum fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi tiktok facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañu rus daaw ko bëgga xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kéro patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñu wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibnu amr ibnu as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fahala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fahala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaqutuhum khala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est-ce que ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kéro 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu net liko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam waju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacce alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitti wa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lélé dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nop ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga saniko wa mbedd mi wa mbedd mi di la ko yaral nga saniko wa TikTok wa TikTok ñoo la ko yaral nga saniko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax muni xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse donc daw sa responsabilité daw sa responsabilité sou tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme luxe le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi mune wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jan dara la nekkon jan dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb dur poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto dur poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wou question jan dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itéelu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu koko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ci daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na yar nak dépassé na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit jiko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yaati bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup lolo taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekke ni daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngudey ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggu tu ci peeru waye nar na fe tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen warma xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xam ni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxe ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba délu ci wat ci kër gi nga xam ni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofa seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñu yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu délu ci waté moy mel non lutax siditam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ ko yettal bam nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loluy parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirin bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko siritam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew siritam gu wex ga ngi neew waye mu ñew fréquenter ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé siritam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañ def ñoñu dañuy dal di mujj ye siditam gu wex gi sidit gu wex gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ba daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisé waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñako duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena dom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jexi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meebu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonentu bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xara bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm mu ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xara bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñe ka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamo lu ci yalla def xamo ban masuliy lañuy am ci adina bi xamo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un surviendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bu mu daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bu mu daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la poussé ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gañ pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jamburi ak nday jamburi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو يوسا ماس ندوم di malay jëk xamal di la ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara waaw xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bo nopi ama tu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur
wa wadayna al indhana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni mun ko rawatina waju bu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona mun ko rawatina sa nday de mun ko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ dacc ci seeni dom nday yoyu ñoo ci am ñu naif ñoo xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus ciona égal ciona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé ciona plus ciona égal ciona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni sa nday du am jamm bimu la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denj ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool té yow xalé bi bimu juddo serigne bi ko don tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bour budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bour budul yalla 1 muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix mu na mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul mu na mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayé ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def loolu yow man buma dé xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ni ngi jang alcorane ni ngi koy mokal ni ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaron dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaar yi mënu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la señ touba dan ku mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko
waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali wali deyka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday ëmbé manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wusin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal muné nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama waccé la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ni lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew illa yal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen massa taxañ yobbu leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morceaux duggal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak loolu nak legi numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga deug beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muni fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muni lankal am serigne aramud de waye jappe serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappe ab serigne yalla aramna muneko boba na nga lank muneko waye nak lo lank bu tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax muneko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi num ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yenen diina la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday dimal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba
mom la fi badé ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba motax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox serigne touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mu na mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu ni man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pc ko ragal yalla na muniko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji julul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni cëddo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am branche lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xamné bu len ko sen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangou wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon liñuy doyep serign tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyep serign bi tekil lam bi dafa aram tekil barasal bi nga tak dafa aram yexna yonentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci allah bi yonentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla tele lu mohammed bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu talibi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew ni ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamni ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak bani gajji te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax
lix wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg lix waru ko sabab munuko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati bi allah inna allaha latifun khabir aw kama khala tabarak wa taala fi surati luqman ya bunay innaha in taku misqala habatin min qardali muniko ma nga lay sedeloni bu fekente ni gem nga ni yalla amna muna man ko gis nga wursak wi la yalla bindalon kero ba nga nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sawje waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp muni fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon te jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla da lako womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko mune gis nga wërseuk lix muna mu nekk bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah bëgg lix bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërseuga tax nga diko def yati bi allah li sa wërseug yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox to do ci am bakkar da nga

bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mani inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu lu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor ko la joxone muna mu ne sa nday ji dacc yow lolou yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal ya nga tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes bi enañ ci ben borom xam xam bu ñuy wax météo ni la et tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba delo ko allu kañ après da recciat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokam karaw bop moko gën gëni bokam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bok yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg bi yu bari subhanallah yu bari jëruko de yu bari yu lay indil xaaliss a jëruko mom la luqman wax dom ja niko vi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jeruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu lako dara jalal waxal lu bax di def lu bax di tere lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye bone pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malakam di la sétan ko gën yalla ak malakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo

sax nga laaj len waaw ban mawdu ngeen bëkk len ci waxtaan duñ xam luñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi len suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ne dag noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeeleen gona yi yeeleen gona yi te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la téw wax dëgg yeeleen gona yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo joté lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogou njubadi nan la ko dom adama mané té djoté wulén dara bu fekkone sax da ngay na sékk dara ngén way yow djoté woko aji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogou njubadi ngane yow ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi ngane yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf ñu dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré ko man xawma ci dara manal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ni dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam dako téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko mo Muhammad nan da doon jàngé lise l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi daldi jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam néna Serigne Salih mën ta défar astaghfirullah xol man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal touram ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Serigne Salim wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam naan sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar
ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolou succès la lolou ngay sakku yow lolou dal dikoy duggal ci sen groupe ba nak groupe soppé serigne sali len man Moustapha Mbaye Sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki Serigne Touba la jiddo la jiddo xalkom ju jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kèn jitu mo fa hôpital la yéwo ci xalkom ju jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew bisangi ñew da am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel moma ko yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi ak man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wuma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ness cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defon nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci tojak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nan ko IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man mi ko fekke rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba mani lolou man fekke gima ko fekke mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yont yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon Serigne Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Serigne Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiwaone bu doon Cheikh Mayi Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi rek le mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaale len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nopp
ba fi ma tok di wax ak yeen ma sey su ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañte ko nim la nexé tani lol day jur jam way way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax evenement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nim ko gisé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mu na maniko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mu na maniko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca juggé ñak ba faaw mën na ca juggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca juggé munuma señ bi li nga wax ci téré bu mu nek maniko man yeruma di wax dama yegg di wax mi ngi may deg li la ko wax man yeruma di wax dama yegg di wax togn señ touba daw duggu ko cheikh ibra muna maniko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko ton waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako wa du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon muneko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwur sak lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tudde na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudde ngay mujju dip ka rek jot balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko newon kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasalam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé man ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bop ki tek ci bop ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma na mané ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mu gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mom kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñu wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci Sayyidatuna Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muniko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna
bokk yi xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di fonké ka dal rek té du man ci diw moma dara wa da ngay fonké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndir way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi dem ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fuk at japp juroom ñaar fuk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci mané ko deed way Serigne bi muni ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu kër bi té may bayam mako yor ci kër gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu kër bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele latél ma diw nga wol mako mu dem wo waji mu ñew fekk ma ci traitoal bi ma ngi tok bi may dem dinn na mbusuk tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat ngor gi dawaat dogalé ma sama digënté auto bi nima Serigne bi muna mu ni ma ngor ci dé ma ng koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ng koy sant bu baax légui wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam seul lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu señ Touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla ko yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ak julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko ba mi cheikh abdullah waye man dama munul di wax di weur weur lo damay wax li am pare ci kum neex fali lahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddoo ci tanki Serigne Touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sét ci man lay waxal lutax do ma sét ci bis bu ni nga rom mo fi mané ko eh sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Serigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bude lu jaadu nga encourager ko bu jaadul nga ni ma dindiko ndax man alal Serigne Touba la
seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yal nañu yalla defal taxik adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom di ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag maneka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan maneka sa baye dama yar sama baye mama sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxar ñun nak sun baye da bax motax buñ laalen ndab biñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxar rek wa motax bo la ndab li mu door lam tan waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngop wajuri suñ doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu mu gis bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mimma yalika niko waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lolou la ko wax kero abdullah ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma serer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye téréwul ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digeunte monsieur ak monsieur gul legui amna sama badjan bu fa ne kuñu wax soxna mbenn bay badjan ben ma nga fa doomi si ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu soyi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu soyi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu soyi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi mané ko shahadatu daraini muni amin ak may lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu soyi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jeriñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ñi lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirihi waye bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna kon nak nañ delo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay depp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw keur serigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bidon serigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom liñu am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man lulul julle ji am neew so ma ko waxe daana xara ba ma wacc
tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki nañ ko la tuddal mu ngop na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñong ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg mu jëndiku dara ji ñu ngi koy gërëm bax diko ñaanal ci melni serigne mudu ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga wax ni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekk motax bu ma woy sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekk dong moko def mu yow mi da nga fièvre tam mu yoné la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi noppul wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam ta ar ko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñong lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma boy jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen mu wax na wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan dal di fekk mu bëgg fa def ay tran on dé café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca dal di départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jëru mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gërëm señ sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari daan ñu ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñing koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissayhi ku ci melni serigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñong koy nuyu au passage serigne jabar sek giñ nañ la dégg jabar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jabar nak mo musta ñew sénégal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xuma lu ko galankor way en tout cas giñ na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom serigne jabar wa afrique du sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñi ngi leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy amérique france italie Angleterre ñom seigne matar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirihi espagne ñom ku ci melni seigne mam tierno ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñongi déglu émission bi nak seigne moudou li ci gëna té graw afrique légui dafa dugg afrique bu baaxa baax way waxuma afrique mais sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma ngi lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxe jissayi ku ci melni señ modou ngom mi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jazakumullahu khair jazayhi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk bu ni gañu bax ñoo ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation yu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def wa wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé dé man naam awamuy naan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni turu wo ko ko naan taxé wané bim da tan naan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا امام الغزالي ننا رحمه الله من اكل ماء المغفور غفر له غزالي نين رضي الله عنه واخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke kou yalla jigalale la yow mi bokke kou yalla jigal yalla dalay jigalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben xaritu wali wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf al bustami dal di raxasu di lek wax xaritu wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñu lek ñu ñu agn muniko dama wor niko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy abou yusuf al bustami na waw waye man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf al bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla balla

muy naxtaan booyam boobu pour mu ñëw bokk ak moom. Sayidna Abu Isid ni ko bayil jàmbur, yàlla mere na ko bu yàgg, ñàkk a bokk ak maanaam bañ gi mu bañ a ñëw bokk ak man ngir ni daa ku woor, yàlla mere na ko ci. Waaye léegi xoolal pourtant kooram googu tuyaaba la ci doon sàkku de. Moo tax borom xam-xam yi taxaw nañ ci wax jooju, ndax bu fekkonte ni nguur si wala mbindaan mi koor googu koor farata la, Sayidina Abu Isid Bustami ñemewu ko koo dogloo. Bu doon koor farata du ko ko dogloo mukk mukk mukk, xalaatu ko. Même bu ko doon dogloo sax bu xale bi bañee du ci am bàkkaar, lu tax yàlla mere ko ci. Waaye xoolal koor gi kooru ngàtt nga la, kooru naafile la, koor gi lum ci doon sàkku tuyaaba pour yàlla baal ko, pour yàlla bindal koy tuyaaba, pour yàlla texeel ko. Léegi bokk ak Abu Isid Bustami moo gën a gaaw, yàlla takkal na ko garaatu ku bokk ak moom, yàlla baal la, yàlla texeel la, waaye moom xamu ko. Xamu ko sëriñam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam, naxtaan na ko pour kii ni ko bàyyi ko, yàlla mere na ko bu yàgg ci ñàkk bokk ak man, yàlla mere na ko. Kon kun sa tabaruki, na ngay barkeelu ci ñoom foo toll. Sëñ Tubaa nee na booree def foo toll di barkeelu ci niti yàlla yooyu, fa tasdaadul xuddaa, ak njub dalay yomb, ak njub dalay yomb. Fa tasdaadul udaa, saa boo xëyee da ngay dolliku ak njub, saa boo xëyee da ngay dolliku ak texe, saa boo xëyee da ngay gën a jege sa borom. Fa tasdaadul hudaa, fa tasdaadul hudaa, kun saa tabaruki, fa tasdaadul hudaa. Del barkeelu ci niti yàlla yi, nee na loolu day dolli ak njub de, day dolli ak texe de. Ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Nuñu nga leen di màggal sakemtu lay kàttan. Nitu yàlla lum la miinal miinal miinal boppam bum tee na nga koy màggal, na nga koy war maal. Lu tax? Ndax màggal nitu yàlla, war maal nitu yàlla dafa amee atte war maal yàlla. Boo gisoon yàlla war ma ji nga ko war a jox ak daraja ji nga ko war a jox, nitu yàlla soo ko dee màggale noonu ak war ma jooju, dañ lay bindal tuyaabay ku warmaal yàlla. Moo tax sëñ Tubaa ni wa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fi ma qad nuxil. Mu ni moom sëñ Tubaa màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam, gis nga ko, borom xam-xam bu jëfe xam-xamam màggal ko, nee na mi ngi mel ni màggal yàlla mii borom aras. Warmaal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam mi ngi mel ni warmaal borom aras, warmaal borom aras. Mel ni warmaal borom aras. Sëriñ Basiru Mbake Xelkom sama xarit la, te yàlla sàmm te aar ko te may ko wér. Ñu mos di bokk di añ, may dagg ci ñam bi di ko tegal mu bañ, kër bu ma daggee di ko tegal mu bañ. Ñu ma sa waay bàyyi li ngay def, ma ne ko yaa ngi may teral lu ma Sëñ Tubaa digal. Mu daal di ñu ma kon nag noppi naa ci, mu ne ko Sëñ Tubaa ma ko digal de. Sëñ Tubaa moo ni boo bokkee borom xam-xam wala nga bokk ak kilifa, naa mu ne ñam bi ngeen tiim del seet ya gën a neex nga di ko dagg di ko tegal. Man ndigale Sëñ Tubaa lay def nii. Sëñ Bas xel ko. Mu ne na ngay warmaal waram xam-xam yi, soo ko defee mel nga ni ku warmaal borom aras, mel nga ni ku warmaal borom aras. Waxtu wo yëgee seen aajo, na nga sol saw dàll dox taloo man. Man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi. Ku yëg ni sa mbokkum jullit dafa am aajo, nga man ca aajo ja dara, sol saw dàll di ca dox, nee na yàlla sol na dàllam di dox ci sa aajo yooyu boo ko yëgee ak boo ko yëgu. Kon rawatina bu dee nitu yàlla
rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu walli bu xong manam wéxal batu walli bu xong ci la adina am jage wéxal batu walli bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu walli bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu walli bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekkul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ño bok bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salih da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak daraaje bopam ak lim liggeyal bop waxuma lool mom mom mo ruuj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum ma sa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum ma sa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon na ni waw gëna man awma jiw wu ma bay te luma bay lu nekk ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wu mu bay te roj na ba nopi mune ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolu bimu koy wax guddigi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax bété ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top bété fofé la ko topé bëtu walli bu xonk nga wéxal ko ku ka xamone da ngay wër walli wi rek walli wo gis bëtam xonk waye nak ñom useet bëtu fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati akhihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben minute mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam al-qur'an kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ñun baal ba moo tax Seigne Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg
waqdi awaijal lisina damu fi khidmati wa ablahum maram. Lu yalla def nu pila xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dom bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talibek Cheikh Ahmadou Bamba la won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won Mam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal al quran bay sab ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu bayi tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel len benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu nang ga ñi ngay jundi fi man khaddama salihin irtafa ñoñu ngay jundi liggeel len benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mané gañu ñu nak lan la Seigne Touba di jundi gañu la tambalé ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoñu la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñett yi mënta ñak te xagnel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu ba nopi nak door len di xidmal bu fekke ni amo dole xidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legui la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñett yoyu bo ci am rek wali bi mën na la xett li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid bustami ci ngadam gogou way abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat bo yissit xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yissit radiyallahu anhu cheikh abou yissit bustami dafa am ben bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mu wagnu ko wat jëm ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk seddaay ngelaw li ci yaramam mu ne ah daldi xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yéré bi da xottiku fi ma bëggon nga garal mako teyer bi ni ko signal dal di jinni bu ma jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam pa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mbubam mom ñibbi kërëm lolu ci yor yor la
ca takusan la teyir ba faatu. Teyir bi kérok bu mu ganee àddina ba bi muy faatu mësta defal yàlla lu yàlla gërëm. Ba tax na biñ ko yooree ci bàmmeel mun ki rek nakkir dikkal ko ngir bëgg koo mbugal. Laaj biñ ko jëkk laaj dañ ko ne man rabbu ko kuy sa borom mu tiit ba ni xanaa Abu Yasir Bustami. Abu Yasir Bustami mooy sa borom. Malaaka yi tiit ba xam biñ ximmilikoo ba koo dóor suñ borom ni bu ko loxalaal woo leen Abu Yasir ba xam ndax mën naa bindi weñ waxumaa doomu aadama. Suñ borom daal di def li ñuy tuddee kasfu mooy mu dindi kiiraa yi dox diggante Abu Yasir fi mu nekk ak fi waa ji nekk ci bàmmeelam. Abu Yasir daal di teew malaaka yi ni ko kii de dañ koo laaj koy sa borom mu ni Abu Yasir. Abu Yasir daal di tiin ba xam bi mu xam ni ko moom Abu Yasir dafa gëdd waa ji arsale ko ni ko yow man maay sa borom fan laa nekk sa borom man damaa mën a bind sax weñ waxumaa nit. Waa ji ni dégg ba yàgg mu ni ko saa baaraam ni ko waaw sa yére bii nga sol ku la ko gaaral ci yoor yoor. Abu Yasir daal ni tekki xelam dem ca ka ko gaaraloon yére ba. Bi Abu Yasir ne tekk suñ borom ni ko ah mbaa daa wax dëgg di Abu Yasir ne ah ay la yeween nag wax na dëgg ci yor yor di doxant naa ba yëg ngelawtu sama yaram ma xool sama yére xott ko ma jaar ci ab tëyër ni ko gaaral ma ko mu gaaral ma ko ba nuppi ma ne ko lu ma lay jox muy def naa ko hëddiya. Suñ borom ne accam bismillaay jàmm. Abu Yasir xanaa xamul yow liggéeyal nga ma ba ma gërëm la. Ñu ni aha kay mu ne kon nag jël leen waa ji ngeen dugalal ma ko ci biir ngir maa ne ji ma gërëm Abu Yasir Bustami yóbbul leen ma ko àjjana. Ñu jël tëyër ba yóbbu àjjana ci biir ngir maa ne Abu Yasir ci la yàlla dëgg jéggal waa ji yóbbu ko àjjana. Moo tax ramm ñu koy werante ñàkk a xam rek ramm kenn du xaar ba yowmal xiyaam nga naan yàlla jéggalal ma waruko jël déedéet du noonu. Ramm fii nga koy lijjantee doog a dem fii ngay wax ak sa borom lu leer yàlla damaa bëgg ku ma liggéeyal nga tiin ko ba yàlla nangul la ko. Yàlla damaa bëgg képp koo xam ne nii jokk na ci man nga jéggal ko tiin ko ba yàlla nangul la ko. Am na ci wàllu yi nga xam ni yàlla da leen di wax ni d' accord ku jébbulu ci yow danaa ko jéggal ëllëg yowmal xiyaama taxel ko waaye nag bul weesu lim sàngam de bul weesu lim sàngam de. Boo gisee wàllu yu bari am na foo xam ne bu ñu fa àggee ci ab lim ñu jébbalu ci ñoom ñu daal dootuñu nangootu njébbalul kenn loola tax parce que suñ borom ci boppam daf leen di wax ni bu leen weesu lim sàngam. Am wàllu yoo xam ne nag suñ borom da leen di wax ni ku leen topp ak nu mën a toll ci kaw suuf yowmal xiyaam dinaa leen taxel waaye xaar ba yowmal xiyaam ngay jéem a lijjanti yàlla jéggalal diw déedéet fii nga koy lijjantee mu soog a dem. Moo tax nga dégg sëñ tubaa ni wax di awaahi jële si na daamo fi xidmati ba yowmal xiyaam nag fi xidmati ba yowmal xiyaam ba yowmal xiyaam. Juróom-ñaar fukki junni yàlla may Seydina Ousmane man koo ràmm ndax Ousmane daa xaar ba bis peñ ci déedéet fii la ko fàggoo doog a dem fii la ko fàggoo doog a dem. Affaire bi doo xaar ba bis peñ ci déedéet da ngay wetti aw ñaq fii guddi jot ngay wax ak sa borom yàlla ñi yëkkati seenu ñaq di ma jox jéggal leen yàlla ñi nga xam ne dañoo defa man mu bàyyi ah texeel leen ba yàlla ni la aha kay nangul naa la ko waaw kay waaye xaar ba yowmal xiyaam nga di ko jéem doo ko man de doo ko man. Day mel ni yow nga xam da ngaa jóge Sénégal bëgg ànd ak benn délégation te mën leen a bokk benn wal waaye ñoom ñëpp wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xam ni yow mën ngaa dem ba àgg Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñoom ñuy doog a décoller Sénégal fekk si la foofa buñ ñëwee mën nañ laa bañ a gis te du tee kenn ku ne xam na hôtel bi mu war a dal bu dalee ci hôtel ba lañ ko war a servir ci tiranga lay nekk ci xéwal lay nekk ba keroog mu lay gis. Da nga ko préparé soog a dem
waye xaro ba ñew amerique nga doorat dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi ra señ tubani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man señ tuba ma nek serviteur bo xamni serviteur julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma ne ju mat wa rahma wa rahma ndem señ tuba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom señ tuba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba doomi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatixe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja yu reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax nga ni nit ñi ay waji le lu bax nga ni ay waji le ku bax nga ni muni nit ñako deg ba gëm la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaaba gi ni tollu te du wañi dara ci sa tuyaaba xamone kep ku sukkal señ touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal señ touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum dagay jot de bonisum yow señ moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku warmal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonnati bi omar amna walam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmad mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu len yomb la wone ku bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ku bax waye ba ku len maya tax rek li ci poosi ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko du yow anna laysa huwa
waxon naa ko ca conférence Bamako ba. Bamako ma Bamako, Bamako la conférence Bamako ba. Ma conférence ba conférence bi jeex. Defe naa ñi ma ci jox addi wala ñu teg ci taabal di dara di niiw na lool. Waaye ba waaja sant sàmb jëlee micro bi dañ ni waaw nii nga mën a mel surtout Cheikh Daru Assane Ndiaye surtout Mam Cheikh Mbaye surtout Mam Cheikh Rahima Fall surtout Sëñ Yaara Mbaye wax ba ni gar ah booba laa fay doog a dem nag ma gis mbooloo mi kenn ku ñuy xëlëf-xëlëf yi di lambi poos ma ni jox ma rajo bi naa ma ni tey leen seen waa ji li mu wax nii baax na de nee na man bete laa loolu la leen bëgg a wax man bete laa aha kaay leen ma wax leen ku ma gën a doon bete nag ba ngeen xam ne bete amul njariñ kañaa ma gën a doon bete ndax kaña baayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña maamam kaña mbokkam yépp di kaña te saa bu génnee ci mbedd mi ñu topp kooku yet gone yi topp kooku yet lu ko waral jikko jaa rafetut xool leen ci man jikko ji rafet bu ngeen gisee ci man ànd leen ak man bu ngeen gisee ci man teg leen ma fitu wuti keneen ko salaam seen addi yi ngi ngeen may jox ndax maay doomi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nag noo ngi doog a am gan nag ñun bañ nekkee Bamako ba léegi musuñu am gan gu mel nii li ma gëm laa leen wax rek man loolu laa gëm li ma gëm laa leen wax waaye wane waa ju baax day tax a texe day tax a mucc ëllëg yowmal xiyaamat akbar ci bi ngi koy wane nga xam ni yàlla rek a tax bëgg nit ñi jariñu ci moom donc am na lu yàlla def ci moom ku ko ñaqal jariñu ku ko lëggéeyal jariñu ku ko topp jariñu nga wane ko ngir nit ñi mën a mucc ëllëg ni nga xamee ni Cheikh Abul Abbas Al Mursi nee na boo gisee li may wax ci ay karaama yu ma yàlla defal jubluuma ci dara loolu bëgg nit ñi gëm ma topp ma ndax sama borom xamal na ma ni ku ma topp texe loolu dong laa ci jublu waaye defuma ko ngir damu alquran daf ñuy nett li ni benn waaye ngi nii buy jéem a xamle waa ju baax xam nga fu mujj yàlla ni ko baal naa la sa bakkaar yépp demal dugg àjjana alquran bi ñu ko nett li wa jaa min axsa almadinati rajulun yasaa xaala yaa xawmi atabiul mursalin atabi man laa yasalukum ajran wa um atadun cheikh ibrango wa jaa min axsa almadina waaju jóge fu kenn xamut waaju jóge fu kenn xamut daal di ñëw ni sa baaraam daal ni yéen mbooloo mi jëmm ji ngeen def morom du morom de topp leen ko ku ko topp texe de mu ne mandargaa ngi nii ma leen di jox moo xam ni war naa tax ngeen xam ni du morom war naa tax ngeen xam ni yàlla def na ci moom mbir war naa tax ngeen xam ni nitu yàlla la mu ne waaw man mandarga mu ne man la yasxalukum ajran mooy koo xam ni day yar sa njaboot di leen jàngal di leen jubbanti te laajula ak pay mi ngi leen di yee di leen jëme ci yàlla di waxtaan ak yéen di leen oriente ci yàlla te laaju leen ak pay waajaa ngi topp leen ko ku ko topp taxe de man la yasxalukum ajran non budul woon nitu yàlla ak pay la leen di laaj gu mat bala leen a defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leen a jàngal seenu njaboot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waaye man laa yasalukum ajran li muy def yàlla rek la ciy xool yàlla do nga tax muy def kon nag attabiul mursalin topp leen kii yàlla ko yebalkat ndawal yàlla la ndawal yàlla la te kat wahum muhtadun mi ngi leen di jubal mi ngi leen di orienté mi ngi leen di wan yoon yu jëm ci yàlla bamu waxee loolu borom xol yu añaan ya nga xam ni nanguwuñoo baax nanguwuñ ko baax mooy ñu mel ni wahabist yi nga xam ni nangu nañ ni walliw am na ndax mi ngi ci alquran waaye nanguwuñ kenn di walliw koo ni walliw la ñu saaga ko ndey
wahabist nangu na ni wali amna ndax mi ngui jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alisina amnu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ni mor ko je wali la ñun way topal fu ko ko day wali ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk seigne touba gi dégg na lu né gis na lu né waye mu tax gëmnu lu né ci rek xamna bu doon jamono bo xamni sañess nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé ba nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekkur yow mi doon woné sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajina ay sekkur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofiyetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun dulen laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew dula laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la wa lutax du ngeen ko gem waye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya lay taxawmi ya alamuna bima khafri rabbi waj'alni min almukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wone waju bax mi dess gannaawam noy way ki personne di djema jappale way rek djema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a djema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya alamuna bima khafari li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramin min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi la ma bolé légui man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko wéddi laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lu mburu dañul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay
waja'alani min al-mukarramin ku tuddati Seigne Touba tek ko ci waja'alani min al-mukarramin ku tuddati Seigne Touba tek ko ci mom mam Cheikh Rahima Fall te wone Seigne Touba ko di mokk may kat wone Seigne Touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu c'est arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sougar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de mune wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de mune gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe Seigne Touba la mourid la dama and ak Seigne Touba bu Seigne Touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam min wala yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante Seigne Touba wi man lañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong nga leen ci ba tiranga ji dong nga leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu Seigne Touba wi lañ sant mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom santu Seigne Touba lañ sant buñ ko santu woni mom Seigne Touba rek lañ bëgg ñom Seigne Touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye Seigne Touba dong ngi lañ bëgg bëgg buñ sant won sant wi Seigne Touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekkut
xana ni misalon na len ko ci mbokk moma massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do khabd boy julli do khabd wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non lama ko waxe kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté maniko dama gis hadis bu wir bu wéré wéré wir ci saddu saddu muna maniko bu mako sañona wax hadis ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadis bi ma gis ci saddu moko gëna wir ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ci gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina akii moko bindu defena imam al khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida ki ko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow yow xalaat nga lolou yow lu wut ak sunna sunna yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gannaawum la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gannaawum la dan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci gannaawum la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé señ touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ñela usman ko netali wala hadith buñ ñela abubakar ko netali wala ali wala omar boba hadith mom xana ci sahih yi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gannaaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Hassane Ndiaye di top ci gannaaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na nguna lool li tax Cheikh Daru Hassane Ndiaye dan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddlu cheikh mudou mustapha mbaki di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddlu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakh xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakh di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak wërna ma ni seigne touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis nago ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont
li la ko tontu jaam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj koko muni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadith xabdu ba xamne qabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di qabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadu anbal waxon defon ahmadu anbal moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmadu anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigido ga xurno jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurno ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li de xunoot ba nopi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo qabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nopi dogaru ko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggine la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wute ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fofu waxtaan wi wala yalla xamna ni xaju té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamné fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiw rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabja rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabja na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo di mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox ni ko déglul koka déglul dañ ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy si ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax dom seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam xam dakk mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musul ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq xamni ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi yassu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw
sama yaram sax day daw yalla xamna ko yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxate waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magal ci abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munam amul genn kilifa bu yewoo Touba ludul ni jox naa ko loxo ci Magalu Cheikh Abdou Khadir balaa wax ak man benn baat lim may jëkk laaj mooy mbiru Moustapha Mbaye Samma mbaa yéwén na mbaa jeex na mbaa ne man damaa mujj jaaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñëpp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waaye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ Touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba lolou do nga taw ma gis li kon Seigne Touba ngeen sopp bu len manax waye lolay li am ñom ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñin gis ak ñin gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leer na ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mak di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mak gi sama kilifa ba nopi def mani bopam nak def mani bopam lu jaxé ngir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni durus alquran rek la fa daan liggé durus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lam ñu ngi ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ñu ngi nuyu bu baax diaspora bi bayyu wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jaxé wayé téré wul rek kune def na lo man rek ci wote téléphone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu di ma ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la muccu jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawatina nak njabootu Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi fami bu ne am na ñu fi ñëw ñoo xam ni loolu doo nga leen fi indi gis ko xam day ñëw ni la man day gisee ko yàlla koy dogal jaarale ko ci mbir mii waaye at sàngam laa la tàmbalee topp ba léegi sa waxi démb ja mooy ju tey ji Sëñ Mame Thierno bu daarul man naan limi doon mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir
man dal yep ken mënu ko wax mënu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu man day musuma xalat ni mukk ni jaamu sama borom yi tayli bay seigne touba yi jaral na leen lu mel

dirut dem ci serign ke diru dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni dina ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut néna ay way bip 4x4 borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yon nga sol ab yéré ñew signé ko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yéré rek romb romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax da jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wayasjunul mi'yan aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wayasjunul mi'yan aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara lolou la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq lo xol mu yaq muni xam nga niñ lay defal niñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñu wara jëkka tambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fa ko ni sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi 'aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañu tay genn way la lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonante bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dimu ji rafet mom sahl ibn anif bo ba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo de sangu da ngay samp ñett bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi muni ay waji le waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day dé rek ñu tepp teppal bayal ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahal andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digam ak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir

échappé, Masestimum. Masestimum. Kérok mang mom men mang men mom képp ñoo bokk lenn ndab ndax ay dabi dab ñoo fi ñewoon yoo xam ni ndab lu nekk bokkut ak morom ja yi ay ceebi ceebu ndawal la yi ay yaasa la yi ay nangam la mang mom képp ñoo bokk sukku ci ndab li nga xam ni bu fekkee ni ndab lu naqari am na dañ naan mooy la ci gën a naqari ndax mooy ceeb boo xam ni ceebu ndawal kesa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukk añ ci ñun ñeneen ñi ca des sukk ca yeneen ndab ya ca des lol ken netti wu mako yi ci keur soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoy yëp duma ko cité waye limay wax ni ñëpp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga ne ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne election prawati na election la yi cité bobu tukki taxut yalla lay wax de awala safar bolé wu ci campagne election prawati na nak election bo xamni la yi cité la bokku ci mune bo nekké ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama leena bëggu ta sonal man yalla bëgguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum waye bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko rangi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am liñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xamni boko baye koor ga yaq wari me ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponk am bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya moy ñu nekk ci ngir imam ahmad anbal ya ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngir abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñomi neenañu koor ben ponk rek la am waye inda shafi'iyya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukunatayni inda shafi'iyya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi'i ñom dañu gis ni koor ñaari ponkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma a'malu binniyati wa inna ma li kulli imrin maana wa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye charte la charte lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak charte fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fi xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat

dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dog tonk ba ngo dégager sa bop ci lepp luy tax koor dog mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dog sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiyé ñom dañ ni yene ponku la wa tax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi ponku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene mo tax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téyé sa bop ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yanan sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta am lo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digënte bi wer feñe ak fi fajar ci di xare digënte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru ko wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña bëssalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënte bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé baax da fay dok koku bu baaxam jéxé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw dé yéssalat yene ji dé reprendre al yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis baax ba baax bi dok mu wara reprendre koor gi su boba day reprendre al yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dog niki dafa xam ba tax mu dog bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bam wat takrar ko takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mu ngok bayit ba ngok neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yenké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko wayé bu koor bo woré ba ngone yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak xaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponku yoyu la yeesa bop ci luy waral dok
ba nuppi tamit ngay sellal sa yene fas yene woor weeru koor. Noonu mu amee ay farata, noonu la amee ay sunna moom koor, moom koor bokk na ci sunnay koor. Fuqaaw yi dañ koo lim ni ñett la. Ba ci jëkk mooy taajiluna alfutur, teel a dog waaye na fekk jant sode, inda baladil xurub na fekk jant sode. Bul sant jaxate rek mbaa siise mu niis rek nga ni jant sone déedéet, inda baladil xurub na fekk jant so. Dañuy bañ nga yow wane ni da ngaa ñeme xiif ba tax waxtu dog jot, ni ko ñenn defe dem julli ji timis ba ñëw soog a dog. Déedéet dañoo bëgg mu dog jotee, donte guuxu ndox la, donte ab tàndarma la, nga doge ko looy def nga door koo def. Loolu sunna la. Ñaareelu sunna mooy taqiru suxur, yeexal xëdd waaye nag lay lan ba tey yeexal xëdd. Dañu bëggit koor bul nekk ku tayal, koo xam da nga naan man duma yeewu fajar, li wala di wax mbëstën rek ngay def mooy bala ngaa tëdd lekk lekk bay fàngat dem ni gànjang tëdd. Loolu day gàttalu fan sax nag, ndax du may wér yaram. Dañoo bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jóg, donte benn tàndarma ngay lekk wala nga guuxu ndox. Sunna la, sunna la. Te li tax yonente jàngale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram, dafa am sante bu muy def ci yaram. Ñetteelu sunna mooy lan? Mooy kaffu lisaan xawlan, ay moo xam alfaxsa wa suur, téye sa làmmiñ ci jëpp wax ju ñaaw. Waaye waxuñu rek téye sa làmmiñ déedéet, téye sa làmmiñ ci wax lu baax waxuñu ko, téye sa làmmiñ jàng alxuraan waxuñu ko, téye sa làmmiñ ci jàng xaside waxuñu ko, téye sa làmmiñ ci wird waxuñu ko, téye sa làmmiñ ci digle lu baax waxuñu ko. Waaye bi ñu wax téye sa làmmiñ mooy bilfaxsa, wax ju ñaaw, wax ju amul njariñ. Rawatina nag élection yi ñu dëgmal de 2024 yi, nga xam ne gaa yi kenn ko ni daasoon na soo làmmiñ ngir bëgg a wuññi sa sutura sa morom, ngir bëgg a wax ci sa morom lu ñaaw, ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn du ko woteel. Weeru koor ngeen jëm de, moytu leen ko de, day xañe tuyaaba de, day xañe barke de, day xañe attexe de. Bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tey wax jàmm, tey wax jàmm. Kaffu lisaan, bépp xawlu suux nga bàyyi ko fële. Boo ko xamoon it bu ko wax ndax war maal weeru koor rek. Loo tax sax sëñ Tuba ni bu ko yemale ci weeru koor, sëñ Tuba ne da ngay fexe ba jamono bu ne nga wooral say cër ci wax lu bon. Say cër yépp na nga leen a fexe wooral ci wax lu bon, duñ wax lu bon, duñuy fekkee wax. Mu ni loolu ku ko def, xam nga loola yàlla di maye mu nekk sa li ngay dogoo ëllëg yowmal xiyaama mooy àjjana. Loolu la sëñ Tuba wax ak a mën a jàngale. Sëñ Tuba nee na ku fexe ba saw làmmiñ woor ci wax lu bon, sa loxo yi woor ci jëf lu bon, sa tànk yi woor ci dox lu bon, sa nopp yi woor ci déglu lu bon, sa bët bi woor ci xool lu bon. Sëñ Tuba nee na yowmal xiyaama xam nga loola yàlla di dogalee, mu naa mu ni dalay jox ay ngëneel fii ci àddina ba ñëpp xam ne yàlla defal na la ngëneel yowmal xiyaama mu tàbbal la àjjana. Wa kullu man saama ani rasaili fa innahu yuftiru bil fadaili, la sëñ Tuba wax radiallahu taala. Loolu la sëñ Tuba wax. Moo ne loolu day addis la yonente ko wax de sallallahu alayhi wasallam. Yonente ko wax, sëñ Tuba da ko firi rek, waaye yonente wax loolu. Yonente sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ne man lam yaddah xawla suur wal amalu bih fa laysa lillahi aaja fi an yadda'a ta'amuhu wa sarabuhu. Loolu addis la. Sallallahu alayhi wasallam nee na ku woor ba nuppi, ku woor ba nuppi, ku woor ba nuppi. Mitin boo dem wax fa ayibi jàmbur, mitin boo dem wax fa lu bon. Sëñ Tuba yonent nee na sallallahu alayhi wasallam sa da ngaa xiif mar, da ngaa yendoo xiif yendoo mar, waaye sa koor googu yàlla du la ci yool lu tol ni dee dee we. Man lam yadda xawlu suur wal amalu bi, wal amalu bi. Wal amalu bi noo koy firee, wal amalu bi mooy noo koy firee. Mooy léegi dem nga ci mitinu jàmbur. Yow xam nga ni mitin bii
ne ko farando ki def meeting bi do farando am waye lolu taxa ñew ci meeting bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mardom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent ñena sa koor gogou sa koor waxumako de musufa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yada at'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekki te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo gene do nek en laisse parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay tiam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la tewal laaj la ko de yowal xiyam dana la tewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma de joom nga de joom na de na mané man ndax man mi di wax ak yow de wax dëgg dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi
ay dig nak fogg nak yakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yi la lu ko waral moy ay élection jaral nako baña wor ramadani yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabani yi de ramadani yi la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jéxé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoo ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yi ne ya ngoo kon fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que mo wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football am nañu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ tuba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam nañ day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sharia waxu lool de dañ la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor far ben yoon waye lutax waxu lako mu pardonné la yoyu yu sew sewaan yoyu parce que niwéru koor tollu la nasama wal basara wal fuada kullu ulaiika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj lim doon xalaat lepp motax seigne touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy admé dama bëgg xam kan ci yeen moy admé ku ci am gemi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana'lamul mujahidin minkum wasabirin man yalla
ma len tegal ay élection wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppone la doole di la nogatu guddii becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele le mu jeex faawu ñaari benam motax wolof ni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sante motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñom seigne touba ñom seyd alhadji malik ñom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayfi gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayfi gan guma massa set ci yaama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñca texé sëriñca ñeegal sëriñca lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñca bu doon sëriñca bu doon atabil bisri atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew dama jënd sëriñca rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xam na ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé ma sëriñ donte dama koy lepp yalla siyade na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma mëna rasuwar bëgguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid
wa qalbul iman yalla neen seen salu liksi yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari salay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al khalb ma ngi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé may na la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngi way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal bam neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan muniko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc lutax arif billahi bako wax arif billahi bako wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ñu ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aïcha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga yi jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tiranga yi jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tiranga yi jaamu yalla

tirange jaamu yalla muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi weer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wéru koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ko wéru koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci amana bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillah sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi tégué ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk nak bay joxé fatwa naan comme neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samal la qadarullah wala samal yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu comboké pour ñu défendreul ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayyi koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababu al arabi di wax waye nak nañ bayyi sababu nusul aya bi yow defandere wo diiné diiné ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diiné loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay tekki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokku ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoo ñoo digal sa ñoo ñoo téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken deg na lek li borom xam xam wax lepp mang koy deg fu ni ñi difa jema duggal la yalla ka wax mang koy deg waye convaincre ruma señ touba sédna
kon ah non subhanallah subhanallah ay da nga wara fekk cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal lu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dereti bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn di la rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonentou bi duma yabal seigne touba duma yabal seyd alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonentou bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni seyd alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halana da wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna mu na ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin hallana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardi yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax ñene koor ngi ni ñu ne waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ne waw muni ñom ñaar ñep yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni niñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko waliser non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakarlok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatché ak adina di fek gatché ak al-akhirah neena koor day dox digënté nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugalé sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam dé mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax parlo nga añaané ko Seigne Touba ne
dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mun naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan naraini lol la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musel ci safara nim lay musel ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tuddi fi man koku la faral deug yalla dama far waye par parlo wu ma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe bumako xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bumako xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultatu koor ak njariñam xamna dañ ci massa ñu spécial ci resultatu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day defender nit ci safara ni nga xamne sa bubum kom mi non la lay defender ci xej ni lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defender misil nga xamne bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bëkk ko yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégalo dembula jogé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé Serigne Cheikh Mbacké Abdul Baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit bolé ci nak lo xewlé niko mëno ñak ba nit ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am mi ngi ko jënde ci loxal señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukk mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané ku ko wedd fexel ak cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxal señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwriñ nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ko ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa te muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy dëgg ci yow ma attelé ci mom bu koko bu affaiream baxé sa affaire bax bu affaiream baxul wali yas billah kon nak ñun dañu rafa ñort lool ci yalla atti ñu ci señ touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw
yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yermaneem di magga ja jëmmé Seigne Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulmi ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bousso ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wali señ wala señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom biñ nañ leena dégg ant ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yëru yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi te WhatsApp bi mom bu génn sal bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu ci bari sax tamu ñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul lo lepp dal ñu jéggul leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lami munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may Seigne Touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Seigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lol motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeene tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mu ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kéro lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nak fanu guddu wu andako wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu len di sante te di len gërem mom seigne cheikh gën nañ ko deg way lélé day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax lé day tok ba yag mu wo soxnam ci né Sénégal niko wol ma Seigne Moustapha Baye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom Seigne Cheikh Mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: day len melnu man rek ma dem bamou demé amna fa djuroom ñaari at yam fa am djuroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko du doké ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def té amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangale ci khaswatul badrin fofa dong la dokor dagane waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rusa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé ak wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman la khadra allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diina ji néna la ku laal diina ji ko mëna doon da na la rek baram leneen dudul diina sama yoon neeku ci waye diina ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswa day yo xamni ñi ngi and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen kombu keko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gellem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gellem namp ci mbam nga balma bad bi ta hadis bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadis nenañu hadis bi lu da'if la ulama wu hadis nenañ hadis bobu lu da'if la benen hadis bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makkah ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu hey way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da len ci ñom rek du ñepp dok len ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo net li ni bañ agge badar yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina daldi sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fekk ma nga yor tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak neena mané xeur li won ci sama loxo daldi satax lu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len binduma len ngir fitna len ba nga febar ni nga for force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wër ta doyal dal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askane la ci Seigne Touba mouride buñu askane la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxaway kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay representer mourid bo gis Seigne Touba lay representer wa naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci xolam mi naka nga meuna nek representer wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di génné ci sawlam mi yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li ndax adina jarna li adina jëruko adina jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayya waw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna mu ni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yaa mum yene bokk bakkar ba Cheikh Ahmad Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax loolu len wax dañ len loolu ruksa la ruksa Seigne Touba neena tayle bi bo fi seen mu top rox say rek neena yow mal xiyam dina perte ba jootu tayde bi bo fi seen bo xani day tan rox say rek neena yow mal xiyam kenn du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala rox sa rek al muridu sadiq du top rox say du top rox say kam sun borom neena faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal bu koor koor masane deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi atabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman ila akhirih mun ya khayra dayfi atabil bisr wal madad yow wéru koor mi nga xamné amna ay gaay yu joxé fatwa néna ñuy bu len féké ci process sangam bu len wor muna muniko atabil bisri wal madad yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tirangaay lak suñu bakkar tirangaay texel ñu tirangaay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew ti indalé ñu ko sa bo ñu rek indalel nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indalel nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indalel nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atabil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew randar ñu visite at muni nga ñew randar ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay téralé muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko process sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor wasiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa in ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amni koor dafa reef ci ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron kepparu ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir djubluuma ci dara loolu bëgg xam rek ñi am courage su top ay ndigalam ñi am courage su top sama ndigal man yalla wala nab la wonnukum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fakk ko muy no lepp xam nga luma ci djublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage su iman courage su ngëm kan ci yeen mo am courage su as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngëm damay nat seen ngëm kon da bok ci baromètre yi nga xamni mom la yalla di naté ngëmu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di naté ngëmu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage babu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentu sallallahu alaihi wasallam ci wala mi ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la mune xana jëfi koor koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax mune parce que koor yowmal khiyam ma koy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn leneen dudul koor nak waji ñew rek ci récoltam dem ay koor mo man yalla makoy fay mais a mais wala aju sibi Allah tax sallallahu alaihi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital kor defense la kor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belende non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belende ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou kèn war nako doyé dalal nit lolu kenn war nako doy est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak koy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem ginaaw mëno ñaka baña dem solal sa mbum belende te dem sanni waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu ëlëk jam bi ko don def ëlëk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka
1: duko taxasal mbub avocat defender kiko don wor defender kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avocat ñu dila defender ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay len ay millions ñu ñew dila defender ñu dila defender muni koor non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pinch mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila defender yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila defender bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñuy def ñi dakk procès bi kor yow mal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dina pelé del dina pelé del kor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wéru yi ñu nek te mi waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor di ke fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغا ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن نيوني محمد صلى الله عليه وسلم وخال وي گم ني لين من يالا فراتال نا سي ين كور نيمكو فراتال وون سي خيت يلين في جيتو وون واخون نا خير خيت يي خاني نيوني في جيتو وون خيت يوي ييب par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek mu ni non la faratalé ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du lenn luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñu nax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantu wu la buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun kor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne bu la duggé te dugantou wu la na muni kèn mënta té mu bayel ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem waaw mu bayel ak effet muni xam nga effet bi mu lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantou la ñoñu moy rabani yi ne yi ramadani yi ne yi nak mom ramadani yi ne yi koor du len dug ramadani yi ne yi koor du len dug mukk motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wéñu daanu ci so rek ñu séppi sanni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy nga xamni yegut te fan bu ci raw mënoto ko amat nga di ko lek ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor ji nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay faatu joju altine mom jeneenati bu la xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altine lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lasina yutiqunahu fijatu ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xole fi yalla di jexale ay bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor koora gën faman tatawa khairan sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khairan jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khairan donte mayna len ko de waye faman tatawa khairan lol la sun borom wax

0: bi aya bi jeexfale neena wa antasumu khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mane wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mane wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeexna mënoto am benen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundigi mënoto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xëss dag ci billet avion rek ci billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ci billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni feele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Ahmed Bamba neena najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al-aman wal muna wal fayadan neena man Seigne Touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maneko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonenti bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba it nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu rahman kor seigne touba neena kor moy wéru faydu rahman kor moy wéru faydu rahman honnani moy ñentelu ponku ci l'islam hadith ba moko saxal yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khams shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayt man istata ilayhi sabila kama khala ali sallallahu alaihi wasallam koram bob sahrul aman wa sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la dé Alex sama borom wéru sécurité té pourtant dé bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lool lépp kat ma ngay dé Alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koora ngok woram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la ka deme ci ana bi lay neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak té sa bop ci lepp lu yak sa koor ben ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yak al imsak té sa bop ci lepp lu yak koor gi mo xam luy jaar ci gemign ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukay wala benen buntu bi ci dess fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg an niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndekki am na fee mu ni déedéet mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax? Dañ ni koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni sëñ Touba sunu sëriñ bi radiyallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen ngooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul Hasan al Ashari la ci topp, al Ashari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ahakay man sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibaxin muthimi bi tayibat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rekk la ba tey ci ngir mi, ngiru Malik. Tax sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am. Ba ci jëkk mooy teel a dog. Boo kooree ba jëm tuso loo ñeme ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door ko def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa silla bay dog te fekk koor fekk jant soogut. Min baxdil xurub lañ wax ginnaaw bi jant sooyee, waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogul nga dog. Mu ni bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ni rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukk aya mu ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci naccio diko yi mu na mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagal sa bop bay teye sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan ni demé non ak taccu len mourir mina munu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay téro tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolu mo tax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mu ni mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu mu ni ko lan moy koor muni is ruba saimin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk woru da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kull adwin an kull ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamni day fexé ba djuroom ñaari ciirem yi les cinq sens mu na amone fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les cinq sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar mu na amone su djuroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deug bu ko bakkal noy bu ko peuy lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bi ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an-nasrata ila al-harami wal-masi was-sam'i lahu ma'a kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug gi koor akul fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doye di dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñu sant jaxateek si laag sàmbak siiseeku moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamonoy xëdd ak jamonoy dog nag nu ko wax ni sal si la sant wala sàmb wala jaxate bu xëdd jotee muy damaa bañ a xiif tax
2: góor ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca conca la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndogu jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxalee moom bàyyi ma daal mooy def bu tiimeew ñam defe ni bu su jógee dootu suurati mu ni ëpp naa def suñ tubaa nee na loolu ëpp naa def naa def ba xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba buñ yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaaneeku ak yéen ngir jëmm yàlla fàttalanteeku ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàttali presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xësee teru taxawee naa fi la yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek su defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu waree jàmm ak salaam dutee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala ma muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse teru rek dana xaw a jafe ci ñun loolu rek la waaye damay bañ ñi sant jaxate ak sàmb defee ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi daari ihya ulumu diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppee ba léegi bàyyi wi leen ñu ma koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh John man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumullahu xeyra jasa ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kosso Fall ak ñoom soxna Daba Jum ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane muy soxna si Sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumullahu xeyra jasa yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen alquran fay yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen alquran taxaw ak ki nga xam ni yàlla nga ko jaarale ci loxoom ci muy sëñ Moodu Mbaye Thiam ci jataay bii moom tamit di koo xam ni yàlla dafa dogal ci sama digganteeg moom ñaar mooy daf maa bëgg ngir yàlla ba ma xam ni Moodu daf maa bëgg ngir yàlla beneen bi ci desin nag li may def mu xam ni luy jariñ julit ñi la julit ñaa ngi koy jariñoo partout dans le monde mu di ko jéem a véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi doo nga ko waral ñaar yi doo nga ko waral bu ma bàyyi woon émission bi teewal mbëggeel gi mu am ci man ak cofeelam bi du dañ mukk barki démb rek la fi rakkam jóge barki démb rek la fi rakkam jóge moom it cofeel googu la am ci ñun kon loolu mënuñu leen koo fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu xeyra jasa wóor na ma ni su ko doole mata woon te man ko ba muytu daara ji mbubum oor la koy solal waaye nag innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jëre ngeen jëf jasaakumullahu xeyra jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yàlla bu mu neen yàlla bu mu neen ndax kat bokk na ci li tax tey ma am liberté ba li ma gëm rek laay wax da cee bokk mooy li ñu bari def man yàlla dogal na dalaguma te ngeen ñaanal mu bañ maa dal moy politiciens yi politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man beggum waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khair jissa yalla ñu yalla may ñu fekke koor gi te mang ko te yalla defal ñu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah may ñu fan wu guddu ñu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

orunda gaaru gi yesu sen tibani laqad qarala inu nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlud ma yjurul bahsa mu dilen xir ngeen soxla wala xamni ëlëk mbugalum bammel dong na lay jural mbugalum bammel rek wastakhlud bi ilmi ma la yanfa mu dilen xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayyidina imam bukhari neena ci hadith ba yanati bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba noppi lol na ku jangul do ko man lol ku jangul do ko man bo gisé sunu autorité yi ko ci wax mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara dara ay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joggé dem fele ci ben école noy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yo yu négatif la moy ñu mako xawam comparaison n'est pas raison bëgg ñoo comparer ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma deg mu nan deug deug daara war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te ken jimbu len rew yoy ngay compare ak suñu yoss rew yoy fi ci senegal ñaata doomi julit ñofi mokal alcorane te mësu ñu jaar ci jeng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yoy te jengu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jengu ñu len kon dis yi nga xamni ñu leena jeng lu tax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc ken jeng leen te ñoo ñam moye yi ñu am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yi ñoo ñam du waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokku ko defé kon xamna sa ñudu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nekk ci sourate an'am te lolu moy li alay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def lu ñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def lu ñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe

ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabb bi sëtuwa jàll la jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuwa jàll benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi koo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadarallahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ jëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàll moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàll daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi sutuwa jàll maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ni bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonantam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullah wa la saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñi kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullah wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawar ñu wax lasaa xam ngeen ni sawar ñu wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarullah wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fétiwul barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xani dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi awaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafi xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al qur'an jinjin ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañi nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañi ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori ñu leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekk waye bokk na ci li ci limal xol moy sagan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatini le ma wuta sa wuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu dafa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili la'i sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy dolli ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xol wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabbi situ jall borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoy yore melaw ngelaw dañoy yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngol au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñaan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakke di dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddi gi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او وبرحمن قد علم من من سنتوبا بسنيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لوني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhis salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawma al khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy feral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma romi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fek amna ay signe yukay wone amna ay mandarga yukay wone ayuk yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di taftafi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaron tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar muni way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith biko yonenti bi wax jang na bayit biko señ touba wax lolu bulul diiné kon luñu diiné waye nama yalla bal eliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa daralu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikku ñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikki te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñuy jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek dal nañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonnati bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxo way bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëtt yegul yaw nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fi waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allatheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasana am yufiqon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaiku humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaiku mu'minuna ñoñu ñoy way gëm ñi deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñoñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy ga ñoñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo dé wax lolu yow te jubati day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mi ne mu ne ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram muna mune moy khalis yaronte bi ko wax de sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalom li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba rabi allah hu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaak niti tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubu amul woni poche mom neena musawiyan dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
dana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fo nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni bil madar lama utasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarl te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mu mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk ba moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu lando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom djunjiko ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah an-nuru as-samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min xam ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni

Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seigne Modou, ñu ngi leen di sant, di leen gërëm, jërë ngeen jëf, di leen balu àq, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi. Xam naa njàngale majalisme yeeg yooyu rek moo ko jàpp. Kon nag gërëm nañ leen, sant nañ leen, ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan, di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihaat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañu xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, yow di ko jàngal alquran di ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis walliw boo xam ni ci malaaka lay jàpp. Malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boroomam ngir malaaka mi orienté ko ba mu am li ñuy tuddee wusool. Am na walliw yoo xam ni seen moroomum walliw ci lañuy jokk. Benn, mu nekk walliwu dund ci kaw suuf, wala muy walliwu faatu woon bu yàgg, waaye nga def ko mu nekk waasita sa digg ak sa boroom, mu di la orienté di la dicté ba ni la yàllaa ngi nii. Kon bu ñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal liggéeyal walliwu yàlla subhanahu wa taala, alquran def ni ya ayyuhallazina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, suratul hajj. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, ginaaw bi ngeen gëmee yàlla ba noppi, ngeen di damm seen i ndigg di rukkoo di sujjootal buur bi tabaraka wa taala di ko jaamu. Waaye loolu doyut de, loolu doyut de. Loo cay teg waf'alul xayra la'allakum tuflihun, def lu baax di wax lu baax di sonnal ñu baax ñi, xëy na kon ngeen texe. Kon du caagi nu nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka, jébbal naa la sama bopp ba nuppi sànni jaamu yàlla. Déedéet da ngay gëm yàlla d' abord, ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom, ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saaliha yi, jëf yu baax yi, ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyaam nga mën a texe. Waaye di ko wolof di waxe naan man duma dugg saxaar yennu saay bagaas, kon boo muytul say bagaas dina réer. Aka kay duggal saxaar ba nuppi yennu say bagaas mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqu leen a jaamu yàlla, waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, te kenn daqu leen a jaamu yàlla. Dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata, waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat, waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy Abdu muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ñu bari daañu firi aya alquran ba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Am ñu tudde foofa wasila al amalu saliha, waaye day jëf ju baax mën naa xett li nit bu nekkee ci ay tolof-tolof, waaye duyut de ngir nga am wusool, duyut de ngir nga am wusool. Yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay gidd spirituel yoo xam ne ñooy orienté ñi say jaar ñi ca jëm. Gaañoo ñi nga xam ne ñooy orienté ñi ca jëm, table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam. Léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche, fii am na mbartal, fii am na montagne, fii yoon yi dafa dëng, fii nangam, fii nangam. Gaañooñu mënuñoo ñàkk, gaañooñu mënuñoo ñàkk.
ñu ci Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khayra la lakum tuhlihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci bopam moma dey al quran sun borom ci bopam moma firil al quran ba mujjimay nanu kay kep ku marat ci al quran deg gogum am ci al quran motax muni wafalul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu djuroom ñaari araf lalay jox al khayra jox la djuroomi araf mune xam nga lom lumuy firé ñune ha mune sun borom neena seen djuroom ñaari cieur yi seen djuroom ñaari cieur yi na ngeen ko manant teunk ko ci djuroomi ponk l'islami bum ko genn seen djuroom ñaari cieur bu mu genn djuroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam wafalul khayra djuroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale djuroom ñaari cieur yi doom adamay muni al khayra djuroomi uruf la djuroomi araf la araf yoyu le muni moy djuroomi ponk l'islam yi kon fexeleen ba seen djuroom ñaari cieur yi bu mu waccati mukk juroomi ndigal yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi deunge fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sopp ko def sopp waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané boole ñett yépp mo gën bu fekké nak neew doole da la dab ba mëno boole ñett yi mom ben mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox addiyé fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la walliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni walliw lumu tang lumu am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal moy walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut num walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak meunta alak ko ko toñut mom walliw waye gis nga walliw lu am daraja lu am maqama meunta jariñ ko ko gëmut munu la jariñ dara boko gëmut dara mun la ko jariñ mom walli dara bu la bëggono jariñ nit yalla du nangu ko ko gëmul dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mëna jariñ ku wéddi nga laaj ko abo talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jaangi yam ci yonent yonent bëgg nako jariñ bëgg nako taxel waye comme mom yalla dugulul li tax mana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mënoko jariñ nak ak loko bëgg ak lu muy doon sa bay mënoko jariñ bala mana jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sopp la dayep sopp waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum for mënu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggéeloko li feek motax kon liggeyal gaay yalla yi am njariñ
القران ننا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا واحسن اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم من سوره المزمل برام ننا بيرتغا امول سي كان كيغا خامني جيلنا لوخوم دوغال سي نافام ولا سي بوساتم دي لوخلوخي دي لوخلوخي بني سي لوخات لو ام نجارين ني يالا ام وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه يالا نينا دو سانك بو نيو ديكو في فك تجدوه وادي غا خامني دافا لامب بوسام di lox loxe di lox loxe bané ci loxet lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mo len liar lu ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di loxloxi ban ci loxet lu am njariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla aw kay moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank muk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mu ne yol bax reuy gis nga yol lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ne wa ahsam ajran mu ne dana doy mu ne dedet bo noppé ci lolu nak ginaaw bi nga yëkëte sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi keur keur ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginaa bim ko joxe mu doxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal sing ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gëstu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan moko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok djublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam djuroom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara du sen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yu bu aljana maynako daraja joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédé ci liggéeyal ab sëriñum lako jëlé ci liggéeyal ab sëriñum nangul ab sëriñum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara Ousmane jogé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu baajé la Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéeyal sëriñam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan bayna wa ahsana ajra waxtaane mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima leen ko waxe maangi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna
ma satisfaire leen waaye xëy na beneen yoon mën naa gën a yaatu buñ ci jaaraatee ci beneen jataay insha allahu taala. Sun borom nee na man yastah safa atan hasana yakun lahu nasibun minha waaye wa man yastah safa atan sayi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita. Ma nga suratul nisa, nga suratul nisa. Sun borom nee na waa joo xam ni day paymet paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan waa joo xam ni toog na di xalaat di xalaat di xalaat ba yàgg mu ni man daal xam naa ni diw sàngam jamono bu nekk maa ngi koy dégg muy kër kër yi ci toolu yàlla xam naa yeyoon a nàngam xaaral ma wutal ko ko ndax wóor na ma ni soxla na ko. Sun borom nee na yow mi def loolu yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu rëy ma nga lay xaar fa sun borom mu ne ko saalika yi saxaan bi noonu la de toog ba yàgg nga ni diw sàngam damay jaay nàngam wala day jaay affaire wala day nàngam xaaral daal di koy créel musiba mu këpp ci kawam jëlal beneen sens bi sun borom neen ku yàlla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir baa nga fa di la xaar safaan bayit ko saalika ku yàlla dogal ngay paymet paymet ba def safaan bayit musiba baa nga fa di la xaar mu ni ndax man yàlla sañ naa lu ne te lu ma def lu ne jàmm ci jëkk jàmm ci mujj moo tax suñ borom jël yërmandeem jagleel ko ñi nga xam ne ay muhsinuuna lañ al muhsinuuna fi l ard ñi nga xam ne lu baax rek lañuy def lu baax rek lañ xam inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin alquran la inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin yërmande yàlla ñan la jege al muhsinuuna defkat yu baax yi defkat yi lu baax li ñi nga xam ne foo leen fekk lu baax rek lañuy def lu baax rek lu baax nag boo ko dee def ñu wax ni boo bëggee boo yooree sa baag am ndox da nga koy yoor ci goj bu ci teen bu am ndox da ngay wut goj bu baax te yoor ko ci teen bu am ndox moo di loo tabe tabe tabe bum la yóbbu ci tax koo jot rek jox ko sa alal ndax mën nga koo jox nit fekk da koy foyee ji rek déedéet da ngay seet ñi nga yaakaar ni boo leen joxee alal danañ ko delloo yàlla nga di leen ko jox loolu nag rafet njort dong nga ci mën a am mooy diw sàngam mii day ay yëngatoom yépp ci yàlla la jëm ci yonent bi la jëm ci sëñ Touba la jëm ci Cheikh Madi Tidiane la jëm Cheikh Abdou Khadir Djilane la jëm Cheikh Abou Hassan Sassali la jëm kon nag na ma yóbbaaleel am yóbbaaleel mu yóbbaaleel ma nga làmb sa poos jox ko. Moo tax sëñ Touba ni sunu sang ba radiallahu anhu na ngeen góor góorlu ci di siyaara ji borom xam-xam na ngeen góor góorlu ci di siyaara ji gaañu baax ji mu ne waaye bu leen ci yam fu ngeen toll na ngeen leen di liggéeyal na ngeen leen di xitmaal ndax siyaara ji borom xam-xam même borom xam-xam bi bu fekkente ni rëgalul yàlla it waaye am na xam-xam mën ngaa dégg ci moom lu lay jariñ luy tax nga góor góorlu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxe ëllëg donte rëgul yàlla moom borom xam-xam bi mën na laa tegtal lu am njariñ nga dégg ci moom mu wax loo xam ni day dolli tuyaaba ku def nàngam nàngam nàngam yàlla diggee ni ci nàngam waaye da caa rawat nag bu dee borom xam-xam boo xam ni nii ragal na yàlla subhanahu wa taala moom mu ko jëlale saa boo toogaaleeg moom rek
am lo yobale bo gisee señ Touba naan wala tu jaalis xayra man bihi tusaab diinan wa aqlan abadan tanal murad looloo tax señ Touba nee na maa ngi lay dink yow mi wut garam place mu naa mu ni ludul ñaari garam place yi bul fa nangoo toog ñaari garam place rek ban garam place boo xam ne boo fa toogee daañu la dolli xel mu rafet ba boo fa jógee gën a jub wala garam place boo xam ne boo fa toogee jëlee fa ak ragal yàlla wala tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari garam place yi rek moo jara toog bu sa diine di dollikoo mbaa sa xel mu rafet difa dollikoo yudul yooyu jëru faa toog yudul yooyu jërul toog moo tax moom sëñ Touba mu ni wa zur xiyaar al ulama kon sëñ Touba orienté na la de bul def borom xam-xam boo jóg rek dem seeti mu ni déedéet wa sur xiyaar al ulama borom xam-xam yi tànneef ya ñi nga xam ni ñi rafeta nañ leen njortu seenu ragal yàlla ak seenu maandu sëñ Touba ne dee leen siyaara ji na nga leen di siyaara ji de wa saalihiina ak gaañu baax ña wa qadimhum lillahi jalla kulla in na nga leen di liggéeyal di leen xitmaal ci bépp jamono bul bàyyi mukk bul wax defoon naa daaw kon ren duma def mu ni déedéet kulla hin la wax kulla hin ci bépp jamono mu ni takat boo koy def lillahi jalla na nga ko def ngir jëm yàlla rek de jëf ji na yàlla dong tax daa ko rus bum la ko tax a def dama rus diw sàngam moo tax ma def ko mu ni déedéet li ngay liggéeyal nitu yàlla boobu na yàlla dong tax moo xam da nga koy xitmaal ci jàng alquran di ko hëdd yàll na yàlla tax ngay jàng xasiida di ko hëdd yàll na yàlla tax da nga yëkkati sa alal di ko jox na yàlla tax ndax yàlla moomu mooy fay ëllëg mu ni gaañu baax ñooñu nag saa boo leen dee xitmaal wala nga siyaara ji leen booy jóg bul faxasu rek jóg dem na nga sàkku seen ñaan na nga sàkku seen ñaan ndax am na ñoom ñoo xam ni am na jamono yoo xam ni luñ ñaan yàlla def ko luñ ñaan yàlla def ko mu ni kon nag na ngay sàkku seen ñaan nag mu ni watlub duaahum wa minhum abadan foo toll na ngay sàkku seeni ñaan yi bàyyi koo ci ñoom di ñëw ci yow gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam sax bi ko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dani ko boo noppee ñaanal leen boo noppee ñaanal leen nag boo noppee na nga leen ñaanal mu ni foo toll na ngay barkeelu ci ñoom kun sa tabaruki foo toll del barkeelu ci gaa yooyu gaa yooyu nga xam ni rafeta nga leen njortu ci mbaax ni taq nañ yàlla xeeñ nañ yàlla am nañ yàlla ay waay del barkeelu ci ñoom kun sa tabaruki léegi civilisation jamono moo ñu yóbbu ci boo naanoon dara desal ca tuuti jox nit da koy def waaw wutuur waaw wutuur la koy def mbaa mu tekk foofu ba nga dem mu tuur ko boo demee de mën naa am avant muy naan tudd na turu yàlla woo xam ni woo na yàlla ci turam woo xam ni tur woowu ko ko naan texe boo demee bi mu daataan naan woo na yàlla ci tur woo xam ni tur woo ko ko naan texe kon kun sa tabaruki del barkeelu ci ñoom del barkeelu ci seenu des boo xam dañoo laal parfum ba yàgg ñu desal jox la barkeelu moo xam ab téere la njëkkati jox la xasiida la alquran la moo xam yére la moo xam del barkeelu ci ñoom daal
del barkelu ci ñoom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man atala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jéggal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jéggalale la yow yow mi bokk ku yalla jéggal yalla dalay jéggalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben kharitu wali wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor kor nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf al bustami dal di raxasu di lek wax kharitu wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neeku dama wor diko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy abou yusuf al bustami na waw waye man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf al bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bokk ak mom sayyidna abou yusuf niko bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bokk manam bañ gi mu baña ñew bokk ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni nguur ci wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayyidina abou yusuf al bustami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk xalatu ko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf al bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam bi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñoom fo toll señ touba neena boore def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mune nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gissone yalla war ma jim ko wara jox ak daraja jim ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku warmal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras
Serigne Basirou Mbacké Xelkom sama xarit la, yalla sàmm sa aar ko te may ko wér. Ñu mos di bokk di añ, may dagg ci ñam bi di ko tegal mu bañ. Kër bi ma daggee di ko tegal mu bañ. Ñu ma sa waay bàyyi li ngay def, ma ne ko yaa ngi may tere lu ma Serigne Touba digal. Mu daal di ñu ma kon nag noppi naa ci. Mooy kat Serigne Touba moo ko digal de. Serigne Touba moo ne boo bokkee borom xam-xam wala nga bokk ak kilifa mu naa mu ne ñam wi ngeen tiim del seet ya gën a neex nga di ko dagg di ko tegal man ndigalu Serigne Touba lay def nii Serigne Bass Xelkom mu ne dangay wormaal worom xam-xam yi soo ko defee mel nga ni ko wormaal borom aras mel nga ni ko wormaal borom aras waxtu wo yegee seen aajo na nga sol saw dàll doxte loo man man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi ku yëg ni sa mbokkum jullit dafa am aajo nga man ca aajo ja dara sol saw dàll di ca dox nee na yàlla sol noo dàllam di dox ci sa aajo yeegi boo ko yëgi ak boo ko yëgu kon rawatina bu dee nitu yàlla rawatina bu dee nitu yàlla bari na koo xam ni addinaa ma ngi jage ci xonqal bëtu walli bu xonq maanaam weexal bëtu walli bu xonq ci la addinaam jage weexal bëtu walli bu xonq am na koo xam ni ci la addinaam jage wax naa leen ko miraaran ci Cheikh Bété Tune Cheikh Bété Tune li ko topp te xamul fu mu ko toppe ci weexal bëtu walli bu xonqoon dong la ko toppe du leneen weexal bëtu walli bu xonq rek man xawma ko mosuñoo bokk toog xanaa ma xam ko travers nii rek ci di ko gis ci télé yeeg yooyu waaye xam dëgg wax ko dara di ci nekkul ngir yàlla subhanahu wa taala Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu kenn wérantiwul ak wilayaam ci yàlla déedéet da koo feeñalul rek waaye ci ponkali góori yàlla yi la bokk mu am ci Serigne Touba ñaari xaas waaw lan moo taxoon Serigne Modou Moustapha Mbacké xëy rek naan Serigne Saliou neel maa ak yow bokk baay da ngeen yaakaar ne bàyyi deret a ko taxa di wax xam na ni ñoo bokk bàyyi deret waaye bàyyi ruux a taxoon di wax alwaalidu ruux moo ko taxoon di wax Cheikh Saliou daa bokk ñi nga xam ni Serigne Touba seen waajuru ruux la direct yàlla xam na ko ba cee bokk waxuma nag darajay boppam ak lim liggéeyal bopp waxuma lool moom moom moo ruuj ay toolam ba bët war a sëb bi te pourtant lum mas a bay jox na koy magam waaye du laaj ay magam dara lum mas a bay rek bu ko récolté joxe magam léegi xanaa manoon na ni waaw gannaaw man aw ma jiw wu ma bay te lu ma bay lu nekk ñoom laa koy jox kon naa dem laaji leen aw jiw waaye déedéet yaras na ko rus na ko am na kersay di leen laaj aw jiw xalaatu ko te amul jiw wu mu bay te ruuj na ba noppi mu ne ay la yéwén day dong yi xam naa ren moom duwum ngeen di bay ndax ren moom aw jiw amul loolu bi mu koy wax guddi gi xaw naa dem tuuti ni tuuti ñu dégg oto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax Bété Tune ba mu ñëwee jox ko njëgu jiw ba jiw wa des keroog lay topp Bété foofee la ko toppee bëtu walli bu xonk nga weexal ko ku ko xamoon day ku ko xamoon day da ngay wër walli wi rek walli woo gis bëtam xonk waaye nag ñoom bu seet bëtu xonkeet mënoo koo xam daanaka moom ko yàllaa lay defal tawfiix rek nga tombe ca waaw yàllaa lay defal tawfiix rek nga tombe ca mooy dañuy am soxla soo xam ni senn soxla soo su dong la te duñ ko dis kudul yàlla soxla soo see nag jaam bu yàlla yabal nga ñëw faj soxla sa yow keroog gisuma la mbaaw wala boo gis naa la mbaaw sax kay ndax sa affaire ca lay baaxee àddina ak àllaaxira sa affaire ca lay baaxee àddina ak àllaaxira
kon man kana fi ajati akhihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant soto du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm bu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi yalla du deñ gi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromam jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli yi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma nak yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yàlla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ngir baal ba moo tax sëñ Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi ñi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg waqdi awaijal lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon naa ko ci yeneeni waxtaan mani woon ku ñuy wax sëñ Babacar Touré ñenn ñi gën koo miin ci sëñ Mbaye Touré talibib Cheikh Ahmadou Bamba la woon radiallahu anhu waaye daf koo féetale woon maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye ni ko loo ko bëgg a liggéeyloo na nga ko ko liggéeyloo sëñ Babacar Touré moomu moo dalal alquran Baye Sam moom sëñ Babacar Touré moo dalal alquran Baye Sam benn bis maam Cheikh da leen a woolu ñu ñëw dem leen bayali ma sama tool ya sëñ Babacar Touré woo mbooloo ànd ak ñoom ñu bayi tool ya ba ñu bayee ba ñëw ñu fekk ko mu toog ñenn ñi ne nañ ci yéen ba la fekk ñu mu toog ñenn ñi ne ca ron guy ga wala kulli xaal comme sëñ Babacar Touré moom borom xam-xam la wut na aw këyit bind ca man xaddama saalihin irtafaa man xaddama saalihin irtafaa loolu rek la ci bind ci aw këyit ñëw nuyu maam Cheikh ni ko ko jàbb maam Cheikh xool ko ni ko waawaw ñi ngay junj fii de liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu gaa ñi ngay junj fii man qaddama saalihina irtafaa ñooñu ngay junj liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu ma ni gaa ñooñu nag lan la sëñ Touba di junj gaa ñooñu la tàmbalee ci yonent ba ba ci sahabatul kiram noñu la sëñ Touba di junj ci hokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñett yi mënta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekkee ni amoo doolay xidma wala amoo moyen bi kon dee leen hëddiyaal mooy la ngay liggéey saw ñaq di ca tuuroo dee ca dom di leen yónnee léeg-léeg ba tey bu fekkee ni loolu jàpp ni wut nag léegi la fa sës mooy lan mooy cofeel na nga leen bëgg dayab bëgg sopp leen dayab sopp ñett yooyu boo ci am rek wàllu bi mën na laa xeet li ëllëg yowmal xiyaam
tuduna sank cheikh abou yassid al bustami ci nganam gogou waye abou yassid mom radi Allahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radi Allahu anhu cheikh abou yassid al bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër du def ay lawratam jant fenké mu wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tollok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yéré bi da xotti ko fi ma bëggon nga daral mako teyer bi niko simil mu dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko hadiya mu abou yisi dal di salat mu bom mom ñu di kërëm lolu ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu teyer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gëreum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko né man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yassid al bustami abou yassid al bustami moy sa borom malaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko dor sun borom ni bako loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adama sun borom dal di def liñu tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nek ak fi waji nek ci bamélam abou yassid dal di tew malaka yi niko ki day dañ ko laaj koy sa borom muni abou yassid dal di tin ba xam bim xamni ko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waji ni deg ba yag muni ko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor abou yassid dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba bi abou yassid ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax deug di abou yassid ni ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor di doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maniko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yassid xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ne kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum abou yassid al bustami yobul len mako aljal ñu jël teyer bu yobbu aljal ci biir ngeur maane abou yassid ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla djegalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga djegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djebulu ci yow dana ko djegal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de bo gisee walu yu bari amna fo xamni buñ fa agge ci ab lim ñu djebul ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti djebul kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla djegalal diw dede fi nga koy lijeenté mu soga dem.
motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam dirom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a texel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben délégation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kéro mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteur julit ñi lañ yi doon way gëm ñepp ma di leen liggeyal di sonn ci seen bir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma ne ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba doomi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax ba lu bax nga ni nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gëm la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonnate bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonnate bi omar amna walam omar
Omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadu mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñoom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kenn du leen jitu aljana yalla xam nako nax ñoom li lu leen yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du ko du ko bax waye ba ku leen maya tax rek lu ci pos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko du yow anna laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence bamako ba ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sotu cheikh daru assane ndjay sotu mam cheikh mbay sotu mam cheikh rahima fall sotu señ yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef xelef yi di lambi poche mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta beta la loolu la leen bëgg wax man beta beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta beta nak ba ngeen xamni beta beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaw rafetut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fitu wuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réñu ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye wone waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjé yalla niko bal na la sa bakkar yépp demul duggu aljana alquran di ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabi ul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrango wajaa min aqsa al madina waju joge fu ken xamut waju joge fu ken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom bir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot
di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtaan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay waja ngi top len ko ku ko top taxé de man la yasallukum ajran ñaan bu dul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat

kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu baax nangu wuñ ko baax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alladhina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ni mor ko je waliw la ñin way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé ba nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekeur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekeur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy dello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofiyetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal la ko tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene ngi jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legui kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir woné waju bax mi dess gannaawam noy way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne mune yalla waxal ma say bokku ni len
يا ليتهم يعلمون بما

afar li rabbi aka neexon aka neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma toputuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al mukarramina min ma bolé ci ñu gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ak ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al mukarramin ko weddi laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay al qur'an la buñ jang ci lo xamni sen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh ibrahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dejul ci tal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall te wane seigne touba ko di nok may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu sept arifuni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni ah daraja joju yombul de lolu mom du ñepp ko mana am de mune wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de mune gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mune wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muné fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant ma la ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba wi lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sant won sant wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena
nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibim muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibim mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërle ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yàlla ba fu dara nekkut defe naa ni misaaloon naa leen ko ci mbokk moomu masa laaj borom xam-xam la waa li nga jàng ci xadiisu xabdu yépp nim toll ba léegi doo xabdu booy julli doo xabdu waa lu tax daa dima cee tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête ma ne ko damaa gis addis bu wér a wér a wér ci saddul mu naa ma ni ko bu ma ko sañoon a wax hadis yee nga xam ne wax nañ ko ci xabdu hadis bii ma gis ci saddlu moo ko gën a wér ci man waxu man de ma part personnel bokkutub nag hadis bi ma gis te sutub Cheikh Omar Fouti Tall bind ko gis naa ko ci xallul masaayil mi ngi ci indi na ko ca gis naa ko ci beneen téere boo xam ne sayidina kii moo ko bind defe naa Imam al-Khassal yi waxuma addis yooyu man dama ni ki wax ni xamdan li rabbi xayri mu rabbi xadrama xalbi bil iqtida ki ko wax kan la sant naa yàlla waaw loo sant yàlla mu ne xanaa fu Muhammad teggee tànkam teg naa fa saa bos ba mujj sama xol defaru ki wax lool yaakaar nga ni dana def ci kaw suuf lu wuuteeg sunna yow xalaat nga loolu yow lu wuuteeg sunna su yont yàlla Muhammad dana ko def mu ne ah déedéet ma ne ko kooku de xam nga ni Cheikh Malick Diop adaga ni ci gannaawam la daan topp di julli maam Cheikh Issa Dienne ci gannaawam la daan topp di julli Cheikh Daru Assane Ndiaye ci gannaawam la daan topp di julli xanaa ñooñu buñ doon lim saxaba yi gën a jege sëñ Touba ci ñoom la ñuy tàmbalee xam nga boo doon lim saxaba yi hadis biñ ne la Ousmane ko nettali wala hadis bi ñu la Aboubakar ko nettali wala Aliou wala Omar booba hadis moom xanaa ci sahih yi lay bokk ma ni waaw ndax yéen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën naa nangu ni ma Cheikh Issa Dienne da daan topp ci gannaaw Sëñ Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di topp ci ginnaaw Sëñ Touba gis ko muy xabd Sëñ Touba jóge fi ñuy sëddlu ñoom xel na mu na lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan sëddlu Cheikh Issa Dienne di julli di sëddlu Cheikh Mam Lam Diop adaga ni di julli di sëddlu ci Sëñ Touba lañ ko jëlee li tax Cheikh Mohamadul Fadal di julli di sëddlu Cheikh Moudou Moustapha Mbacke di julli di sëddlu Cheikh Abdou Khadir Mbacke di julli di sëddlu fuñ ko jëlee ci ñi Sëñ Touba yar bu Sëñ Touba doon xabdu kon wallahi ahlu xabdu waa kër Sëñ Touba leen di dàq xabdu bu Sëñ Touba daan xabdu ahlu xabdu laa ñoo waa kër Sëñ Touba leen dàq di xabdu xam ngeen ni Sëñ Touba li muy digle njabootam ngi bakkan lañ ci teg ma ne ko nag man Sëñ Touba muy sëddlu moo gën a wér ci man addisu xabdu boobu nga may wax
worna ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jele bu ci amul won digal du ko def ni ma yow sa way ku nakare yay nga way man dal sa way yow mun hadith yi ñoo gëna bari man wa d'accord na de lim wax lu wër la hadith xam di ñoo gëna bari fop hadith saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh ahmar surtout cheikh ahmar fouti tal bi moko bind ñi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la doon sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi bama poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhaji malik day ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadu anbal waxon defon ahmadu anbal moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmadu anbal dafa ñew madinatul munawwara yag na jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurnon jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yenen sallallahu alaihi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li de xunoot ba nupi dogaru ko te xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba legi lutax nga xunoot ba nupi dogaru ko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggin la ci man ma nek ci dekk bo xamni imamu darul hijra imamu malik moy njit la may wute ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëma la fofu waxtaan wi wala yalla xamna ni xaju té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamné fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabji rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax dom seenu mbax rek
damay jëm doom ëpp mu fi xam xam dakk mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen ana deloti di len ñaanal tay sakku ci len ñaan di len ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna ko yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magalou cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko téléphone munima man dal ben affaire jaxalna muna mun amul genn kilifa gu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalou cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy miru mustapha mbay samma mba yewena mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen me di ci xey doong mi tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax soppu len ma de Seigne Touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma degg may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba lolou do nga taw ma gis len kon Seigne Touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolou li am ñom ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñing gis ak ñing gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu ngi koy gëreem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu ngir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn yep manan nako ci baña fek ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñing ko wax jere jeuf mbay yaram jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la sul bamay goné bamay goné lañ ko wutalon ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fek lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa baye jazakumullahu khair jaza ni ñu nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokkel kilifa yi diine yep yep dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñep ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la muti jangé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel
rawatina nak njabotou Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé ge yalla ng koy dogal dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seen mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegge danaka da tang jir on dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni mukk ni jaamu sama borom yi tayli bay seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wolu ko and ak yaqim waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla sédena Seigne Touba la bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhira wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnante sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonnante da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonnante bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sama borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal ñu te def lu deug deug julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi mang koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam ndax Seigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إيها المستمع الكرام، في ساعتي خسير أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميكام بيض الله ونصره. بكري تري راجا خسيد اون لاين ديلو سيني نيو نيون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel goo xam ne maa ngi koy ndokkeel al aalam al islamia jullit ñi, rawatina ñi di ay sénégalais ak fuñ mën a nekk ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalaam. Delu leen ci ndokkeelaat ginaaw bi ñu génnee ci gàmmu gi, ndokkeel loo xam ni ci suñu xol lañ ko tibbee, xëy na danañ ko wax bu ñuy jeexal insha allahu taala. Loolu moo tax sax ñu tànn benn maw bu bëgg koo waxtaane. Xam ngeen ni dimanche bu la weesu ñu ngi doon waxtaan ci njariñal juddug Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam lil aalam, njariñal juddu Muhammad alayhi salatu wasalaam lil insaan fi dunia wal axira. Moo doonoon suñ mawdu bële paase. Suñ mawdu tey nag ñu bëgg cee jokk, bëgg ab yonant, bëgg yàlla, bëgg nitu yàlla, lan lay jariñ nit ki, ndax lu war la wala sunna la wala bu dee sunna it sunna waajiba la wala wala wala. Mahabatullahi wa mahabatu nabi alayhi salatu wasalaam wal awliya, bu la neexee nga yokk ci wal ulama, waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam. Bëgg yàlla fardul ayni la, bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la, bëgg wallimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit, daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la. Wax ñàkk bëgg wallimu yàlla day waral noonu ko, te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa. Li tax bëgg ab yonant alayhi salatu wasalaam, bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit, nekk waajiba, sun borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ni qul in kuntum tuhibuna llaha fattabi'uni yuhbibkum llah wa yaghfir lakum sunubakum wala huwa ghafurur rahim. Waxal ma sama jaam ñi ni buñ bëggee am ci man mbëggeel, buñ bëggee man yàlla ma bëgg leen, buñ bëggee man yàlla ma sopp leen. Duma yem ci bëgg leen dong, waaye duma yem ci sopp leen dong. Dama cay boole jéggal leen seeni bàkkaar yowmal xiyam, duma leen topp dara. Loolu buñ ko bëggee ci man yàlla, nañ la bëgg yow yonte yàlla Muhammad, nañ la bëgg rek. Nañ la bëgg mooy bu suñ borom nee topp leen Muhammad, mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul doo ko mën a topp. Saa boo nee bëgg nga Muhammad te toppoo ko, mbëggeel ga du dëgg. Saa boo nee bëgg naa yonte yàlla Muhammad, waaye toppoo yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbëggeel ga suñ borom concerné wu ko, considéré wu ko. Moo tax ma di ko faral di wax léeg-léegi mboolom association moo xam ay jigéen lañ, moo xam ay góor lañ, tudde seen bopp nabi yi na, nabi yi na, maanaam daal ñu sopp nabi. Am na koo xam ne nee na la moom nabi yi na la, daa sopp Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waaye ma nga ne daaj jeeg boppam neen soppoo Muhammad, ma nga xeesal ba mel ni tubaab soppoo Muhammad.
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad banu tak ñaari jaaro xaaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ab jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko Sayyid Alhaji Malik lolou waxon Sayyid Bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni sopo ko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad ali sallatu wasalam cheikh oud bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggon yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu gen garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué gen garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gelem gi munu dakk gelem gi mu jog bi gelem gi ne beret daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gelemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gelem yesul mu yesal fofa daldi dakk gelem gi ni beret daldi daw ronu garab gi mu rocc ci xob yi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la muni ni lako muhammad defe won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu mutih waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad ko nuppi ne dajjak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad akay nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koko mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërëñ dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ko waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yont yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ni ay domam dong mun ni dedet daf may bëgg man yont yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngeen may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangogo ko te nit bu yalla nangul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xamni du wax lum gemul muk sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum gemum lul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo mako nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxul yenenu sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagut omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alayhi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasallam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi nena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba nena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunnahu wa la khafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekko ni ngeum yalla man te fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ni ko waw jikko yo yen la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya wala satuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa moy borom geejuk sharia moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam al-lasil bahrain moy borom geejuk sharia waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sharia ak haqiqa al-iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni wala cheikh ahmed bambani ko dahani ila madhi nabi hubbu satihi dahani ila madhi nabi hubbu satihi Seigne Touba neena lima poussé tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad munea muni bëgg aljana taxut bëgg materialisme taxut bëgg taru adina taxut bëgg juma ja rafa taxut bëgg talib taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi bëgg jëm ji ci bopum la bëgg dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doonto yonent gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi bi limaw tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou lako beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna liko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent bu xamna muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëmmi la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki yefete suuf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki yefare suuf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow ma ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doy lo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmam ji rek mbeugël gogu mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima war na bëgg soxna mbeugel yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima war na bëgg ab talibé mbeugel yont yalla muhammad lek nako ni ko ndax ci wax ko rek nga yam mune xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama beugel ci yalla muhammad farna ci man beug dom
bëggatuma doom far na ci man bëgg soxna far na ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotté na leen yëneñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé mu na mu ni man ci sama jimi bop sama deret ji man señ touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yentou yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا تشوفي المنايم كن بغي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا أي والله نجاي داي فرال دي واخني بتيوجا فاينا مبالجا am ngeen amna xissa bu ñu netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahim fall ni ko nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind leader bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leader bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lum defut ben bu fekke seigne touba bind leader bi xana ko leader bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñep liré sax da leena worlo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liri sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba barab ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ne ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall majsoob la mu ne ko roy ci ni nak

lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni seigne oraga fi ñew waye bu ko kenn piss nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sheikh amna serigne so xamni fa mag ña teggon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënuma ko wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len jox ma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indi dara je yeb et cetera ñing koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba arrêt barré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé amna ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma leen xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna da lañ soxla nen yi ci añ bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass mu ma addé señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mu ne señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla yalla barkir sen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yep ñom wa diaspora suma leen tuli da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye tereew rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu class ko xane ño mag fuf waye tereew rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khair jasaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ñi lahasayu salire bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ñoo nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jërbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام في الفن سرين مود مباي سام. بك أوديتري راديو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مباي سام دلين كدفل ديماس دينك. Ina biñu sante Yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeggul ci dimanche bi wessu li tax deggulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al amradul khulub, moy li ñuy tuddé cancer de foie. Mu nekkoon ñetti, manam wara nekk fukki tawat, fukki maladi, fukki feebar, fukki jangoro yoo xam ni doomu aadama bu góor góor luwul dara jangoro yi mën na koo gàllankoor ba xañ ko àjjana laa xadarlahu lasman. Doomu aadama bu góor góor luwul dara jangoro yooyu mën na koo gàllankoor ba xañ ko nooflaa yu bàmmeel. Doomu aadama bu góor góor luwul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Ta xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fudul safara la qadarullah wala samam. Motaxan mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawara ñu wax lasa safara wu di wax sun mom xane mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtaane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yóbbu nit barab boobu. Lu ko waral mooy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xeeti microbe yi nga xam ne yépp day tax nit ki feebar. Kalla bal raana ala xulubi ma kaanu yeksiboon, yooyu alquran di wax. Jangoro yooyu nag ba ci jiitu woon mooy fen, jëw, rëy, añaan, rambaaj. Ma mel ni sun tomb bu mujj biñ doon waxtaane dimanche bële ci gannaaw moo doon annamima muy rambaaj. Jàngoro boobu lañ doon waxtaane, jàngoro bu ñu tuddee rambaaj. Jàngoro biñ bëgg waxtaane tey muy jàngoro cancer de foie, mooy jàngoro bi ñu tuddee al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal qiyam nga dikke yalla ci neen, do yobbu dara ci tuyaaba, dara do fa am dara ci yool, mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ni al amradul qalb, bu la neex nga ni crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla.
xeyna mom la walaf di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratu baqara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bul won ak man bil manni wal adha al man moy li walaf di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mo ni am mo mbubam mi mu sol diwa ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nuppi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lolou la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam ya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw neko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu ba nopi nga xamni woorna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def juma ay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jeru ñi tit jeru ñi ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañ jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu waat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko nu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni ciass genné ko tek ko ne dal di dem tele bim bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudi la lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la
defal ko du temu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy tiit jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yadbuha 'athan wallahu ghani al-'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yadbuha 'athan bonu pe saw la min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox wallay buru won ak man away ni rek lañuy def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bim ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo nuy ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ng koy jëkkal lore moy bokay jox ul yeek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mo mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko bu dé sa dom sax gëraw waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambale xamni mor xudde mi fi ñew wala ibra degen lo mi fi ñew lu mu yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mëno ko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara te sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yadbu 'athan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilometre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilometre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajé ak ab yahoud bu gëmul yalla mu ni ko kay no añi mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suku wara añ yahoud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahoud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal man yéfer du lek sama ñam yéfer bi daal di yëlëb loxom juk bu ne teul buntu kër ibrahima jibril ni cëpp ni ko sa borom neena ak fo meuna dabé yahoud bi ak foko meuna gissé bam lek ci ñam bi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahoud bi di yow ibrahima sampu xilam alayhi salatu wassalam dal di daw ba wër ko ba giss ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir kër naam añ yalla téré sa kër kay dootuma fu dëgg sama tang mu niko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen bal ma nak dama xawa soc fani bat bi xawa am tuti ki
diko saraxu ba mujj yahud bi and ak mom ñew bim ñewé suk agn ba sour ñu agné ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne na la dabi ak fo ma ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wër ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabbistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamne nangu ngeen dogalu yalla na muni rikway ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wagn ko kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def de yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser ba muy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmul yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a an-nas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul kër kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko lolu gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje ak yow bass ba kay ni xaar ba dajje ak yow bass ba kay wala podium ba waw wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu degeer la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu xamé ya ngi fëgg sa dënn nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rikway bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusku anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi fegg deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlum biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni kon nak al ujbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xett li la ëlëk yowmal khiyam lolou nga kos almet tek ci bo demé do fekk dara lol nak ku ko mëna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko saafara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko saafara saafara gi ngi koy saafara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxe won ni circonstance man na indi
nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu dalu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tecc ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalek mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu ndettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mag da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagawi nu nawin ñom ñaar ñu rek tek dase ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jaxalu ci ciéri aras loolu yëpp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraaj ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dan ni waaw kon ndax li ñi wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lolou da lu deug ñu ne ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lolou nak tax mu ni sem abdir dan ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel di jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabaarak wa ta'ala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi loolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wone ni man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون من سوره التوبه محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان ديف لو باخ رك ساني سي مبوي جي اعملوا نان ديف لو باخ رك ساني سي مبوي جي اعملوا ليغي داف تا دارا جا da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayyara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada ma ngi ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñi ko gisee gis nañ ko danañ ko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satrudun ila alim alghayb wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanane ci fi man bu keroge nak fayunabihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ne la nga defon man la kay mi ngi ni
kenn ko ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safa mi ngi ni fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun yalla ni jeuf len rek bise ngi ñew ku ne di nga xam li nga defoon ku ne di nga xam li nga defoon te yalla tax bise ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ka wax li nga defoon ngir lolu mom hujbula naw jeuf la mistal la day yak jeuf la qadar allah wala sabab day yak jeuf day yak jeuf kon naw jeuf yalla nñ ci yalla mussal lepp luñu jeuf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jeuf du lenn ludul wané sa bop té wané gi djiblu wo ci ludul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fi ndjay neena ku racc jëme ci sa kanam mu deul bokut ak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax muni mom señ touba haqiqatul ubbi deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolé sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li

motax ngay fëgg dënd bu dé li nga doon jëf loxo ye ko doon jëf kula jox loxo yi sidi ji comme bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiru yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox luna kon xam nga ni jëfo dé yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci medalist bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni bu ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni wa jo xamni dafa rombo ab tol ñu bay ko baye ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan way gop be meuna bay way mbay mu rafet mi way gop bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meuna bay gop bi mom wasita donga la diful dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beus ak rofa ko roppi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gop bi dom adam ab gop la yalla ay borom gop bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gop bi bajandu nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañ wara wax señ tiba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla lako abal budé wiru yaram gi yalla lako jox budé alal gi yalla lako jox budé man gi yalla lako jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel démé ci tarikh té alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gagné won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu baye won ak seen bop ak seen borom waye xol yowmu unayni seen bari way ñetti junni yu tofal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def seen borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yowma unayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni sen bari ga jeru ñu len fa dara ñon man yalla dama setan ben xamni bari taxuta man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax julit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genné ci loxom suñu borom mom luum genné loxom dara di sufal du neen lu yalla genné loxom dara di sufal dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci say jëf naw jëf lay tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru woor ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni
daayira bi mbokk bu ci bokkul won daayira bi dara du sotti dara dara dara dara.

nafiq la amna wajjo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci dara ji bu ko deful won dara ji dara du dox dara ji dara du dox walla yalla xamnako masnay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam dan def ci école bu mu bako ba table biñuy bindé bi mu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sa am jang rek ak jangale ma continuer ci rek continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam mono mo man limay yor ci alal ni wa mo ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw xam nga diiw mané waaw xam nga diiw mané waaw mu limal ay borom xam xam yu bari fi ci Sénégal mo ni mo duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg leg mu yonne ma fi teranga rek waye musulma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aaje yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo aaje yalla lañ koy diis bo nuppé nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti ne nañ daan wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango son do ngay taxa bari le docker ye ca por ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele kendu len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla mang fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdul aziz nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fa sun borom lum laal mu barkel bu don tibbi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdul rasakh la tuddu fa sun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yermane ñewante jam ñi bo muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de yalla lay maye de ki jara yad dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko moko tek bopam dedet dogal sun borom la dogal sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennitu dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkalé way gëm ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy défé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu al-ujbu
xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ngi waccone ku ñi wax aba amir ar-rahib aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina abakar siddiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq amsala nafiq amsala amsala nafiq la amsala nafiq la abakar ne ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga mu ne ko man dama gis ma toge ci kanamu yalla sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujju mu melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy dutu ma ci gis dara motax ma xam nafiq la Sayyidina Abakar Siddiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yalla tabi sallallahu alaihi wasallam bo yalla tabi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansala nafiq ansala yalla tabi sallallahu alaihi wasallam ni ko tax nga wax ko mu daldi répéter li taxon mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbéddi mune waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fessone del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax nga doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wër ila akhiri am sikki xol joge fa wër yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginnaw mënu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bim faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ñu yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ci niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay neen daayira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sun daayira ñi ni daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore te tarantu ko djublu liggeel seigne touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina
daayira bi num tudati won ko man nan jannatu ma jannatu man mang koy fatte daayira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi mo matlabul fawsayni defena ñeneen rocc ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngol ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok ken ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daayira koskas mo fi jitu daayira koskas mo fi jitu yeen ñepp alaaji mali ngeen di liggeel ngeen créé wat seneen sun daayira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djiblo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan jirara wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yi bari yak sen daayira yu bari yi muna muni tafriqan bayna almuridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yeena bok ben da yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jaar carrière yi bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis Sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba neenañ légui dañu bëgg sét keneen waye nabu ci yamu ci kula ci bama nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem banela dañu bëgg ñu sét keneen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bama xama jël waya ay di buri sara man kenn duma folli yow ginaaw daayira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem Senegal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya len gëna rafet kër ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét keneen né leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité né ko nabu ci yamu ci kuma te bama xama jël waye dédit à vie porte parole à vie président daïra à vie imam à vie day is imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara du tax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek du tax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewe ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lool mom limi jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lool rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daayira bi ngeen ni legui president daayira bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo carrière benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo carrière benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daayira bi lu mu deung amna ci daayira bi ño xamni mom amna ci daayira bi ño xamni yalla dong leen ñor serign bi dong leen ñor amna ci daayira bi ño xamni yalla dong leen ñor serign bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daayira bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serign bi leen ñor mu ngok wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu
suñu borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum mukk ñu na balbe ñu sax mi la wax suñu borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne e yeen day yeen ngalan koor daayira bi yeen ngalan koor association bi yeen ngalan koor jumaaji suñu borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya alifanna in aratna ila alusna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julit ñi taxul ñun lu bax do nga la ci djublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa deej bersu ñi fi bop muna muni dara wuru ko lul in aratna ila alusna lu bax do nga la ci djublu te kat wala ya alifanna la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ touba wala mune mang lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gem ko ba andak mom rek mang lay watal si da la ji malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gem ko ba andak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam lu ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daayira bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daayira bu juk bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yep yow do fi top de ndax lan libo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo yal nako yalla do li ñeegal ak yërmëna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñangay giñe ko waat ñom aba amir ar-rahib ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jiteel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakay concurrent jakay rival jakay wujje ñu ñew ni ko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu taxo waye dañoo bëgg nga ñew jitel nuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashadu innahum lakadhibun dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakaje bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daayira bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laj yonenti bi wa lutax tabax jak ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah nganima bu fa tek sa tank sun borom niko la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono
buñ abbé ay biñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi daayira bi fi jitu won daayira bi fi jitu won mina mun ahaqqu an taqumu fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tijano khadiri yo muriti yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taquma fihi daayira bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lu tax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni señ touba do nga leen gëm señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga leen gëm alhaji malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku señ touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñi dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni sasadir شاهد بامبنين وربما إبادة كثيرة قد أفسدتها لحظة الأخيرة. بري وانا كجفل بري صنو تي دايري بي داتي لو نيك بيس نيو بن بيس نيو يكتي جن كادو غوتاخ ليغا ديفون تي لو باخ ليب سيغن توبا ديلو لاكو بن بيس ريك nga yekati kaddu go xamni li nga defon lepp seigne touba delo lako aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سنعما يلو جادود غاي باكو اكادامو نان ما في ديفون نانغام بوماكو في ديفول وون كون نانغام يلو رفتو جادود غاي دامو كا باكو واو مو وور لاني ياو مو وور لاني ياو سيت بي ني واخ khassida online touba monde bi tv mo fi jitu touba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar touba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci fi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaar témir ci tak juroom fuk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan
sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat wa salika dinul qayyima yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeufi nak ak foko meuna jeufi muna muni wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li yabudu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la uddin un nafa moy borom diine ji te lu djup le beug lu mandu le beug lu sel le beug way qimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli djuroom way utu sakata ngeen lamb seen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu djup djup moy yonu djup bi jëm ci man li moy yoon wu jubbi jëm ci man moy yoon wu jubbi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won min usni al islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafet ëlëk yowmal xiyam lu yoonam nekkul mu mandu ci lu yoonam nekkul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaballahi wa aqimus salaat wa anfiqoo mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo doon wax ci ñeël ben gi suratul faasiq muni mom sun borom tabistu jalla mangi kagn sama gay ina lasin yaquluna kitaballah ni ko san sayan gay ni sama gay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tirem yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ta la ñam dedet wa anfiqu mimma rasakhnahum lama len jox lumuy touti touti touti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lum touti touti touti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen beut motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen beut dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say nat ngo lañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russo yëkëti luddul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ne li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay rusa joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe loolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndegate may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca yalla nopi na ca waye sun borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jona tijarata lam ta boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu tol te duñu perte seen bénéfice womna te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokk julit yi tombe bi ñuy waxtane muy al ujbudi naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñowal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram
non nga wara di sammi say jëf ba dara du ko ruur dara du ko yaq nokay sammi moy loy def na yalla tax te bo noppé faté ci gindi ci boko mën ta ñak baña netti na circonstance tax te circonstance boy be tax boko waxé na yalla dong tax nga gindi ci jimaamu taxut fëgg dëna taxut fëgg dëna taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ mudu tay waxtane xamna non lay gatté ñun bal mako donté proposer ñu ba tay ni del gatal waxtane wi ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gatal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé soc neep baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéena ko taxaju djiblu wun ci dara du ngagne len du djem len orienter dañuy layante ak yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasene jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la waye nak wala xnday day wax ni fasunaaru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katanam lool rek mo sama waxtan wi ñu di len ndokkel bu baaxa baax di len ñaanal di sakku ci ñaan ñu len di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant bo la gis diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xani wëlëri daara ji lañu ñu melni señ mohammed diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy deggenti musuma gis te téréwul muy yëkëti adiyam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé danil mbolem luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërëm dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé tamit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërëm nañ ko sant soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun té ñing koy gërëm diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeynaba Sar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul re lañ ci daara ji and ko ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërëm ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki nekke nga dëkk bi mer ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tuñ ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu amri Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Mustafa Sambay sant na la gërem na la ndax lu jégué nanga bi at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dana ko yonne adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ñima tuddu legi rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola liñu def Yalla rek ta rabbi sitti wa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te Yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni mo koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango su waye boko joxe te yalla tax ni ko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fadis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax
ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon serigne cheikh jonne ñi lay sante di la gërem nek fofu amerique nonu serigne cheikh diouf mo ngi ndaysan ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at mu jëkke ñew senegal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam ci diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokkel leen serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wo xamne bay sa mënu bolé won momi serigne ndogal defena mini fofu amerique wala xuma etalet fum fi nekati ñi ngui koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk filé ties serigne mama diko soxna mama jong xam ngeen ko yaay daara nako non serigne modou serigne soxna sa jaxati mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxati jaxati yi benn bis munima xarma yoll na addi ndax nga bayyi jaxati jaxati yi ma xamut ndax soxna fat jaxati la tuddati wala dem waye itiñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñing koy nuy au passage gis nañ ko dégg serigne aliou gey momi dëkk feele ca bor yi bor yi fu ñuy wax dëkk bi ñu wax ñomré bor yi ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax kala gumo ko mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jissak la waxi ji sayyi fana serigne aliou gey la tuddu tek fofu ci bor yi fu ñi wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep serigne mustapha cham ñom ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam ci nangam lolépp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako dal leen yalla fay aw yiw dal leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala fnjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amerique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan seigne modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi diko tiktok dina leen man tiktok mom bokk na ci yi nga xani mom kiw mu ko dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yi bare bare wa tiktok di dem rek man xuma li tiktok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la dama wax li alquran ak sunna wax ak serigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamnako gar walé wu ma kenn yalla xamnako dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele te xamni matadi doom adam rek la waye lu bax rek la ci djublu won lu bax rek la djublu won kon jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok dima xaar jere ngeen jef bisakumullahu khairu jasa'ihi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيد مود مبي تيام رضي الله ونصره. بك جلدي بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني ملان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé Ihya Ulumuddin. Gina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la da ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señ ta wote ña ngay wote hatta saytane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleek malle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tijani waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindiko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi mel ni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla ay kessela yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ak kessela tay du yam ci yalla kesse yonnentou bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul latina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla mba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na tablé wut ni mo dundal xol yi ken na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wicc yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyara foy siyara lutax ngay siyara ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiy xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaanu dina len itel ñariñal siyara moy lan ak lutax siyara am important
borom xam xam yi warant nañ ci ba son ndax jog siyaare ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba muni su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane li nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew waaw deg rek ñoo fay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru señ touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ko wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñew na fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñuy wax serigne adama sow muy setu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu setti fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo deggete sap soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ gi dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la sté sol sawu dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jëlal juk ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jëlal juk ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppé ngir yalla dang ko wara

nañu jaral jog yaakaar naa ni ñun ñëpp sopp sëñ Touba kon nañ sol sunu dal ci wuyu si ko waaye bi ñëwee lu ñu woo nee na nu sant le ko yàlla nu sant le ko yàlla xoolal ma sëñ Touba moom ndaysaan bu la wooyee ba nga wuyu si ko dalay delloo ci loo xam ne sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ca nekk mooy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yàlla nee na ku sant ma dolli te yàlla du fausse rendi sëñ Touba ni kaay leen sant le ma yàlla ndax yàlla dolli leen la in sakartum la asidannakum ku ma sant man yàlla ma dolli la sëñ Touba ni kaay leen sant le ma yàlla ndax du ngeen jug ci ndolleen mukk boo amee junni sant ren bu demee ne ñaari junni ngay am sant bu demee ne ñetti junni boo moytul fukki junni boo moytul ñaar fukki junni sa départ ak yàlla ni mu koy fulee ak sa xol bi ngay sant lu taxoon ngay sant nañ la sa yéene toll woon ndax innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa yàlla ci yéene yi rek moom du xool acte yi rek direct déedéet day xool intention ba pare doog a xool acte yi intention bi lay xool sëñ Touba ni kon kaay leen sant le ma yàlla kon moom lim nu woo njariñam nekku ci sunu njariña ci ne moom la yonantu waxoon ni te alquran wax nu ko ni bu ngeen jógate yéen ñi gëm yàlla jëm fi barab xool leen ba xam ndax njariña yi luy dundal seen xol a nga ci am déet yaa ayyuha alladhina aamanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa daakum lima yuhyikum nag fu ngeen déggati ko woote ci turu yàlla sëñ Touba moo nu woo ci turu yàlla kaay leen sant le ma yàlla awaaw sant yàlla luñ ci jële mu ni la in sakartum la sidannakum ku sant yàlla dolli ku sant yàlla dolli màggal googal ay waye waye taxaw fële naan màggal du am màggal gu mel nii màggaluk sant yàlla moom lañ taxaw fële ay waye waye naan màggal du fi amee subhanallah subhanallah xuma ku koy tere am yàlla bind ko yàlla bind ko luy tere màggala am yàlla bind ko yàlla xam na ko yàlla bind ko bu asamaan ak suuf àndoon di tàkk wallahi du tee danañ màggal asamaan ak suuf buñ àndoon di tàkk du teenu màggal wa rabbul kaaba asamaan ak suuf buñ àndoon di tàkk du teeñu màggal wa rabbul kaaba ndax ñun suñ njariñ dong nga ci nekk la in sakartum la sidannakum nit nag du gis njariñam ragal wala ñàkk jom di ko ko xañ gis sa njariñ ragal wala ñàkk jom xañ la ko accam googa góor cam bi nga xamee nag moom sëñ Touba am na gàllankooru solo dàllam ngir siyaaru yonent bi ci saahir mu ni ginnaaw saahir ak baatin ñoo am saahir si gàllankoor nañ ma ba mënumaa dem naa yebal baatin bi naa yebal baatin bi moo tax mu ni waj al xalbi wa ruui zaa'irayni lahu kulla waxtin wain yow sun borom maa ngi lay ñaan sama yaram gàllankooru na ba mënumaa siyaare yonent bi sala allahu wasalam waaye ruu mi nga xam ni moom ab tabax mënu koo téye miir mënu koo téye ngelaw mënu koo téye jaww mënu koo téye ruu moomu nga xam ni fu mu jaar dem mën naa bëtt miir bi dem ruu moomu laa bëgg nga yebalal ma ko jamono bu nekk moog sama xol moog sama xol ñoom ñaar nga xam ni kenn mën leen a maitriser ku dul yàlla ruu ak xol yàlla rek leen maitriser ku dul yàlla maitriser woo leen mu ne ko ñaar ñooñu nga xam ni ku dul yow yàlla maitriser woo leen damaa bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yebalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jóg ci di siyaare ji yonent bi dama ko ñëw waj al qalbi wa ruhi sa'irayni lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irayni lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limni digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yen wa isbu tarqi yen ngi deg de njariñal siyara nim am importance yéen ñi ko def muy seen aada ngeen di ko defal ki fi nekkal sëñ Touba année bu nekk jazakumullahu khayri jasa ak am important yent yàlla Moussa jóg na siyaare ji nitu yàlla
jeule fa ci xam xam te Moussa yone.

0: yonent la kat Moussa yonent la waye deg na ben nit yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni dakoy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci téré yi fessna asaman ak suuf danak fessna asaman ak suuf danak القران مونوكو نيتلي ويس خالا موسى لفتاو لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريطو سون بوروم سوبيب سون بوروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بوروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw Musa daldi wo ab talibem bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager té noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma té mëna yegg moy ma dé ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobbal ba ci gëna reey mo yobbal ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobbal ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ñu koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyaré ci nitu yalla bi ma siyaré xam nga ñun señtu ba dañoo wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma 'allimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu mu ne ko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci li la yalla xamal te loolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mun la xettali ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi mina mun yawmal qiyam bis penc aljana wa ko xamne mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox rand yowmal khiyam amna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yowmal khiyam ñoogul ñun lijeent aduna lañ xam lijeent ñu adina ba pare te wallahi yowmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serign bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la walli yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga sheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam walli yi non lañ xébé adina ak li ci bir adina walli yi non lañu sheikh lo adina ak li ci bir adina dañu sheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julé ak wor ak nattu asaka ak dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga rombu ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibey naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serign dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse so yi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam solno dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace taxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juron sax te sak woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juron du domi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la té yalla alalam duko mayé duko sarxé duko jaay duko mayé duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tuddé ñaq ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñaq wété ñaq doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñet yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayidina Khadir majma al bahraini ci lako jangale ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana musa alayhi salatu salam fan la turwe khadir majma al bahraini fañu tudé maawul ayat ñawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yëpp té wota yëpp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wota yu bari ay kassaw kassaw motax alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak li def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setan tur rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex kay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga ni ko seigne touba ci masalikul jinan فهلته دقيقه ليس يرى كيفيه لها سيتدبر لول شيخ احمد بامبا واخ نينا يالا ميري مي دا فا سيو دا فا سيو دون يوننت رك ولا دون وليو رك تخول nga meuna setantal ba turweko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti keruk suba keruk ngon rek re mu niko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaj wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral mun ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tude ba guddi sun borom feñu ko ñuko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na mu ne ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at door ca yegg te gis na ni bu mako fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lay amalé likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokeré wu ci kaw gañi bokk yi fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la Musa don sakku moy lu yalla dogala ci mu xam lum ci nam motax Musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mon tarbiyuko mune ko ay ci nabal ma samay bagage Musa santuko xam nga Musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won légui nak Musa mo mujj sant nak légui mo doon mujj donga bi di talibé sayidina Khadir te yonantula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi mune suko xiyas sayidina Khadir amna ngise gum yoron mune Musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gal gi diko bënn Musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayyidina Khadir sëriñ bi niko yow sëriñ bi li ngay def lan la li ak togn la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu naan sëriñ ci nangam sëriñ té xamuñu dara ci hikma lu tax sëriñ ci def nangam dara lañ ci xamul sëriñ bu mat sëriñ tax muy wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay tarbiyu né won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yoon nek muni ko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékk rendi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muni ko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni he he wax nga deug balma sama yon nekatu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu sun yonnikul ci gan jog leen fi biñu génné go kër laqadiko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina Khadir wax talibé bi niko talibé bi jox Musa niko demal nga roté ci téne ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi sayidina Khadir di tabax Musa di rot di indi sayidina Khadir di tabax ba mur bi soti mu niko acci jëlo say bagage ñu dem mu ni waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé li ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu mu ni ko hi dama ko faté bal mu ni ko wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé mu ni ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq naamé nak amna benn dëkk bu ñuy traverse non dëkk bobu bandi mo fi né borom doolé fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu mënaam nak gis nga xalé yoy ñu doon yobalé juroomi personne yoy mënaam nak amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baay dafa faatu baay leen fi ñi ay miskeen mënaa ko gis nga 5 personne yéle dañu la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dutu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mu ne ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna mu ne ko reuyuma ko ci togn ci ndigalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor soosi xalé bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fen te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan té xalé bi puccati ko na puccati ko go xamni ni woor na ma ni buma len ko bayé bis dana ñew mu délo len ci kéfer té bu len délo ci kéfer yobbu ne len sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak nday mucc dem aljana mo gën fuuf ma diko fi bayyi mu di len délo ci kéfer té yalla mën na wër sëgalat seen nday ak seen baye jenen dom la waji waxon ku dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat ñin bal man nam buma ko raye ndeyam jurat ah mu dal dikoy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga luko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskin lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen ndey ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mëna mëniko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défarat mur bi bu ko défé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jibanti mur bi Moussa liko jar nako dé li kay jar na jibanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Moussa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa akay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum jaxass rek yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue mané kon Moussa ngok ali salatu wassalam dugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik net le ne sayyidina omar ak sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur omar ya omar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyara ji ummu ayman dama beggone mak yow ñu and dund la sunna su yonent bobu dem siyara ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka abubakar wa omar mune ay ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy noy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter li ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaje len li ci Louga la waye li ci dess fofu ci conférence buñu dan def buntu keur soxna Ndey Wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la don waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi Seigne Touba bind te Seigne Touba xani kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytilal aram tarafuhu malaa'ikatu ila Touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam te ni ma envoyé ndaw yow la waxi Seigne Touba nga dima ko laaj waxta lam waxta señ gay defat mak lako ci abdoulad waxon ci kataba yek nangam nangam bañu delo ci kërga naxassale non dal tontu laaj bi non rek waye bañ delo ci kërga wonama ci neeng soxna Ndey Wad leral ma ci lo xamne nok bu ko degru waxnako bataay soxna Ndey Wad mom yalla nako yalla dole ñeegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo ni ma yow day dag may fatali lol sama goor ga sama chammi muna dama bëggoon at muy nga ñew fi yalla xamne dem na kërëm ñaari at at muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom Ibrahim Bay ñom la fa fekk ñomit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci Dakar yalla ni len yalla taxawu boba la len mu je gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji Ummu Ayman mi dem diko siara ji legi nak Ummu Ayman nak gagn di joy ñu ni ko wa yow ma tapti ko ya Ummu Ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla Muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonte yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dotu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bi mu waxe li ni man joyuma yonte yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonte yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu Abubakar ak Omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abubakar ak Omar ci siara ji Ummu Ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am njariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon nu agalé ko bu fekke amul burwi batay rek inshallah taala nu continuer bu fekke ni tawbi burwi bi amul lu muy jexital ci seigne bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyar ngir yalla lu am solo la bunu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokk julli te yalla tax siyara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith ni bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaaraku ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka ni ko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako lu ko taxa juk malaaka ma dal di soppi ko melaw doom aadama ñew dogalé waji ni ko ayna turidu waaw sa wayaw fo dem ayna turu fan nga dem khala urid haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppet mu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla ko fa la dem malaka maniko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne adede fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dal nga bañ ko forcer mu ne dede lol tuxuma jox waaw lan mo la taxajuk nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla
1: ngir diko seti muniko dara dara taxuma jox fayeku juma bor joxuma randi mo bañ ko fossé dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don seti mu mbiram demé mu ni mom de neena diw sangam lay seti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay seti da la amel borom ngoy fayu mu ni dedet waw kon xana da la jox ra ni nga bañ ko fofé mu ni dedet mané ko waw lu la tax jox dem ci diw sangam mu ni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faw jéggal ko mu siara ji ba faw so demé neko jéggal nako ba faw jéggal ko mu siara ji ba faw kon nak ci ko xamni solo nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kep ko xamni ni solna aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeeg sopp ko ngir yalla rek ci lako yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji mu siara ji fa yanam ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamnako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral len sol seenu dal di wër fune luga fune danañ fa dem di laaj fu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wëre ka laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci dara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima len ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla len yalla jéggal te yërem len xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu ci yalla su doye di la yalla len yalla jéggal te yërem len lepp ma ng koy yëf lepp ma ng koy yëf fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñëw na fi ki dem lepp yëg nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu xiyaw ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barké bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jazakumullahu khairan jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli ciofel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxono jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Mustafa Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada mu nadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox jëm ci diudi ko siara ñi ngir yalla muna mu yow xam nga fuy sa wacci way aljana sayyidna abi urayra moko wax yaangi sol saw dal jëm ci nitu yalla bi diko siara ñi ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt laluko siara ngir yalla rek ko taxaju muna mu ne xam nga fuy sa wacci way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali salatu wassalam wax lolou la mustafa ali salatu wassalam wax yaron tu neena dom adama dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jox siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa surruha ñi ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doyedi yu doyedi yu doyedi tahliqat yu doyedi ay commentaire yu doyedi yonent mom yonam da ne ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balma aba ali anay buri muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudi ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tuddu guddi rek gent gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasaltaqdi ajatak aba ali anay bori nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara jiko muné ko gis nga boko siaré bu nopi na nga djéggulu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamné amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax dé bo xamni limuy wax waxu ko ndank mak mom ñoo jël mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp am koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñaan diw sangam dana dem barabu señ tuba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ tuba diw nga ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi faman sa'afal yu'min faman sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xabru yonenti bërebu nangu ñaan la xabru walli wi bërebu nangu ñaan la yalla xamnako xabru yonenti berebu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit berebu nangu ñaan la ba kuy nangu ñaan bi yalla fastajabu li rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi mo ni diw sama aliyela diw sama al yele wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow président muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru walli wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khalifa Mbaye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yit ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom lolou lañuy xol ci mom waye bereb yoy berebu nangu ñaan la berebu nangu ñaan la de yalla xamnako jere nañ ci sayyidina Uwaisul Kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alaihi wasallam gandero nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wettit wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li te nga lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam waysul kharini sayyidina waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg théorie ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg tawéris ci nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def boy sul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madina mu nawara di wote boy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow Omar yag ab yag Omar yag ab Sayyidna Aliin yeen ñaar yeen akoy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko bi ñu deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyara ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyara ji Mustafa Ali sallallahu alaihi wasallam ci Madinatul Munawwara bi mu ñewé ben delegation bu joge Yaman ñew di siyara ci mu ne ci seen biir ba Omar déggé ci noppam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bim ñewé dal ni len wayel ana uwaysul kharni mamay deg fofa ñu ne ah uwaysul kharni mel manan ño and mi ngi ni muni ha muni waw ñu muni ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal muni hi omar khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jambu doye di melni man omar niko uwaysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mo xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lul tak ndeer ba xolal omar la wax de mom la uwaysu xol ba seppliko niko yow tak ndeer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko abubakar nak deegal tudina liyat na bu magba wa abubakar mune ko meme abubakar tak ndeeru muhammad do nga la gis gisul akhiratul muhammadiya omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga akhiratul muhammadiya mune ko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu wan mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki junni kiray mune ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaaka du yonentu bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonentu yi xam ak malaaka yi ak lenn ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoon ño xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy nané ci lèr muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese fatti day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya seg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak pétrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci lèr sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngen bal mako sayna usul khareni neena anal awliya wal ulama kasu ada ahya'un fi quburihim inma intaqalu min daril fana ila daril baqa usul khareni mo wax li neena borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak waliyu yalla yi ngeen di deg munena muy ñok suhadaaw yedde won ci badar ñoyam mok suhadaaw yi deewon badar ñoyam ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu de muni deewuñu de deewuñu dañoo déménager dañoo dekkon ci appartement buñu tuddé adina déménager ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye deewuñu motax bo xamé waxté Seigne Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nek ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono be nek lañu nek ci seen bameli dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna ben way bu joggé won Dakaru jëm ci Touba ni day siyaré ji barab bu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci ben wali wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm demay siyaré ji Seigne Touba muniko tay de bo démé doko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisumako ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni Seigne Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak wali wi kasu ada muni ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharin ni wax lolou al-quran wax wala tahsibanna allatheena qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum Allah min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah Faaw seigne modou waxtaanu jeexut waye nañ ko yamale fofu khadjul khadjatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëre bi mel nonu al khubur ci bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardant yalla kardant yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben
0: allah akbar ñi ngi nodd de
1: jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kèn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam dal di nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nopi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak légui fété ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci warmay ki tuddi fi sun borom fajal sama aade wala fajal aade diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seigne bi netti le ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako seigne touba netti le kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniko nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida hadiyal yonent bi hadiyal ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci warmay diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir numu démé ku dégg lu bande yi ding ko dégg muni ah ñëmewuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj non yi ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi seigne touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu seigne touba bi dugal sama tankum nday jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sala mako netti ni yalla nako yalla doli njegal te yeurum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal

sal alayhi wa salaam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñew ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yon sallallahu alayhi wasallam poser question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron ba may dem waye bo ak legi mat na wer mu ni ko ba nga fa tollo lo def mu na bima tollo bammel yi de jang na ñetti suratul ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alayhi wasallam niko mom lañuy sédota jeexagul xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko sédota jeexagul wa bokk yi dal ma ngi jéggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci nak ciën xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mo dina ñamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jëm na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla mën nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñinga xamni dañ leen di jema téwérisé nan leen siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju ta don bida yanan sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mënu ko bidal jissakumullahu khair jissahi ñoo ngi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag billet di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon sa julli gi yalla nangou ko ndax manon nga baña wiru beugul yomb xam ngeen ni kep ku len defal fatwa nan len wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci lay ci te lay falu bolé ci ñu la koku wala dajalel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na rayu bu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb taxna nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga ricc go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga masseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi sew loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraja wéru koor moy alquranul karim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama mu dal li nas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi len di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana di ngeen joge won hudan linnas wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug ñub moy lan ndax dafa am djub am djubantu dafa am djub am djubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak djub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nu rom djub te du ak djub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé fo djub waaw mais dafa am or bo xamni fo la fo nga perek bo xamni sey dang koy tek or muna amna xéti njub yo xamni boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug.

ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub mu ne mu ni fekk dara peureum la peureum peureum waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan luko waral moy shaytané la yalla bind bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub woowu lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni setané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa setané waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jeerum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñe rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu uf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah wata sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan tere bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq والباطل الفرق بين الحق والباطل موكو تخنيو من القران سن بروم ني فمن سعيد منكم الشهر فليصوم كو يالا ديفال التوفيق كو يالا داجال التوفيق ديفال لا نديمبل بايلك سا بكان بايلك سا بكان صابو يوني ملك الموت مو نيو جيل ني موي جيل بالافي jël ñi muy jël bala fi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy aman sa'id minkum musahara muna mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew muna mune wor ko sun borom neena ku mo fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko aman sa'id minkum musahara fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ñena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yesumhu wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko netti mu ne yawmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankaj ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari dakar né waji di yuxu ñi di ko wat waté ak birti birté waji romb yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom né ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi nité ka taxaw téyé seen yari dakar né ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekkatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadith la
nama sori nama sori hadis la sun baram ne kon nak faman sayyidin minkum sara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal maut sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasumu ay election bu mu la ko tey wor falyasumu amal jomi wor ko ay election bu mu la ko tey wor rawat ne election yi laïcité moy jeune existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit ko wax dé ay julit ñoy wax lolu nénañ sen programme yalla bokul ci laïcité lolu lay tékki di moy man sama programme yalla bokul ci képp kuy ñëw di diiné diiné lu nak nan la bu ma fi togué jël fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diine diine lu naan bis mo fi toge jele fi laïcité waxul deug laïcité kiko fi naara jele bu ñewé du woté wo ak diine diine wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politiciens yi de ndax koka du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yare bayele jikom lañ wax koka du jange ci system bi wa system bi duñ ko yar du jaxaso wa system bi ki na la def limay wax ni du jange ci system bi wa system bi duñ ko yar du jaxaso wa system te bis bu toge jeli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saami inshallah taala dana ma saani inshallah taala dana ma saani inshallah taala sun baram man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu siwat repete na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité war wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité war ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ñoo xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba limay wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fekk ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakar lok mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sété ñi wara wañi ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ leen matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ leen matal waw biñu selmalé waxtaan nañ illay lolu luko waral waye lolu itélu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy dégg dafa am lo xamné ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal
mbindeef mbindeef munuma taxaw wax luma xamut insallahu taala wala bok njum te lay don ci man de wala nit djum looma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok mang mom men mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab yi ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de wala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len rukhsa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lak ay bëgguma le na sonal bëgguma le na sonal kon bokki julit yi ko rangi non di farata nek fardu ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq wari ne ci borom masahib yi dañ ci wote borom ngir yi wote nañ ci rukun yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal e ki deegal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal ñoomi neenañu koor ben ponk rek la am way inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaway ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaway xam nañ ko lijeenti nañ ko
ku jang fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lool lañ wax dañ ni fonku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok fonku ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci lo xam day dox sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xam ñoy shafiya ak maliki ñom dañ ni yene fonku la watax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi ponk bu jëk bi sanihuma anniya moy yene watax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponk la moy téé sa bop ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru koor wi lepp ci ngirum malik moy bu digeunte bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yéné rek ni fasna yéné wor wéru koor wi rek ay ca yéné ji tabina sa bo ki mën nga baña bëss la yéné ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jéxé bam wara tambali wat reprendre bu boba fawu day yeesalat yene ji day reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la déggé li malik wax loolu la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam yi muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ci malik déggé mom la ci déggé muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wagn muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat waw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mungo beyit bango neena radilan ni malik degge non la degge man seigne touba ba ci dekk moy niyetuna sunu yene wa kafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak xaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat
mom koor kon por koor ñaari fonk yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wer koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor mom koor bok na ci sunna koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda baladil khurub na fekk jant so de bul sante jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda baladil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen nak défé dem julli ci timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg bu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan batay yeexa xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax dumay wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaramu jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa suur tiye salam min ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñu ko tiye salam min jang alquran waxu ñu ko tiye salam min ci jang khaside waxu ñu ko tiye salam min ci wird waxu ñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attaxa de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam ka fu lisan bepp xawlu suh nga bayyi ko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jangalé seigne touba ni ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tank yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bëtt bi woor ci xol lu bon seigne touba ne yow mal xam xam nga lula yalla di dogalé mu na muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yow mal xam mutabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax moy lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lol yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam moni man lam yadah khawla su wal amalu bih fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku war ba nopi mitin bo dem wax fa ay bi jambour mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla du la ci yol lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi
wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonentu ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonentu ñena sa koor gogou sa ko waxuma ko de mustafa mbay sa waxu ko de yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu lu nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax aïcha ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor aïcha aïcha wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tejj ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay tiam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualité xam nga ay jikom legui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi bu ngeen eggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi legui gaay dañu folli beut fal nopp degg na degg jo xamni kañ la degg na rek waye ma gis danaka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj lako dana la téewal laaj lako de yowal xiyam dana la téewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk manena ma diw nangam ba yeggal manuko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangam yet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anak la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma de jum na de
ndax man mi di wax ak yow day wax deug dañ ma net yi dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say bëd nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fokk nak yaakar na rabani yi ne ñoom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma woruti kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la te nan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jeexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoo ñoy rabbani yi nañ wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nekk suba ak ngoon rabbani yi na ya ngoo kon fexé la doon rabbani yi na ta baña nekk ramadani yi ramadani yi malgré wa réew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football am nañu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañ ñu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam nañ day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia pardonné na la ko lutax kon kay sari amana na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sari waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bu wor far ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp ma tax Seigne Touba ni ku wor lo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def xml
ma xol kan ci yeen moy atme dama bëgg xam kan ci yeen moy atme ku ci am jëmi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo juk kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverse ngir man yalla yu neex yi lay traverse nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppone la doole di la nogatu guddi becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele le mu jeex faawu ñaari benan motax walaf ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadaniyin waye ay ram ay rabaniyin la ñoom señ touba ñoom sayyid alhadji malik ñoom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khassida gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñca sëriñca taxé sëriñca ñeegal sëriñca lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñca bu doona sëriñca bu doon atabil bisri atabil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew dama jënd sëri ci rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan manam ni ko gis nga salop
salle bi nga xamni moy salle bi gëna luxe salle bi gëna luxe ci salle yi nga xamni moy salle bo xamni yalla neena salle bo mo meuna rasoir bëggumako dudul salle bobu yalla neena ñaari salle rek nga meuna rasoir ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen salle yu luxe yi bu ngeen ma ci bëgge rasoir man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa be ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb mangi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adl sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yagg mu jëf waxu dem ci sa bibliothèque wala mu waxu dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop señ tuba neena gan gi mëna mëni sobal ban neex la fula neex duggal ci sal وترحيبا بلا عدد فلان نيخ سي سام سال مان سيغ توبا دوغال ياو غان دي ني واخ رمضان مونيكو ناخ ياو غانغا غو خامني داغا تيد تيد بو فو دوغ تيرال لا سيلت ضيفا كريما داغا تيد بو فو دوغ تيرال amna gan ñoo xamni amna gan ñoo xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa biir kër rek pour ñu wacc fa képp jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi baka wax arif billahi baka wax arif benen yalla de dafa am jaamam ñoo xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli walli buy dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja naan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mom mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tej na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ni ñu sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax señ tuba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi señ tuba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tira ngay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man señ touba mom la lay ganalé tira ngay jaamu yalla

Tirange jaam yalla mu ne ko ndax yow weer nga wo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yi yi weer nga woo xam ni rabbaani yi yi dañ laa fonk lool da ngaa rëy ci seen xol da ngaa rëy ci seen wàccuwaay rabbaani yi yi mooy ñan mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla ak dara dara dara dara moo tax ma ne ko muassiman inda rabbi la sharika la muassiman inda rabbi la sharika la yow weeru koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor ndax lan ndax ay élection yow ko weeru koor tuuti ci sa bët nga mën nañ laa boole ci borom as sirkul askar est ce que sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la caa mën a boole ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la yow weeru koor da ngaa rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara da ngaa rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale yàlla ak dara ñun ñii ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yem ak ñeneen ñi ci des mu ne ko wa inda ahli tuqa ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo yow weeru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo duñ la foyee mukk waaye wal ilmi borom xam-xam yépp xam sa dayo waaye wara sa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo yow weeru koor ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là wala diw sàngam buñ ko comboquee bis sàngam jërul ngeen di woor bu tombeeg weeru ko subhanallah la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman yàlla comboqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla andu comboqué pour ñu défendreel ko diineem ji te bu diine ji existé wul weeru koor dootu existé kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer waaye buñ éliminer diine ji fa la koor gi day yem kon li kulli sayin wala boog sababu nusul li kulli sayin lahu sababun la arab yi di wax waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi yow défendre woo diine diine ju existé taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé laïcité bu existé moo tax ngay campagne loolu jar na bañ a woor woteeloo diine looy woteeli laïcité laïcité mooy liñ ni yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal maa ngi dem dëggaliko ci irni yi loolu lay tekki koo seen mu waaxu jëm ca irniya ngir bëgg faa tabalu carte na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani yàlla yàlla li waa Sénégal wax ni yow yàlla bokkoo ci suñ mbir maa ngi koy dëggali loolu jar na bañ a woor xanaa musiba moomu rek doyoon na dëggal musiba moomu rek doyoon na waaye na nga boole ci bañ a woor nag la qadarillah wala saman ragal leen yàlla ragal leen yàlla bi nga waaxoo jëm irni ba loolu lay tekki mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar sa ñoo ñoo digal sa ñoo ñoo tere maa ngi dem dëggaliwaat loolu moo tax ma ni man li feeg Sénégal wote wuñ fi loi wote for force su boobaa nag yàlla dootuma ci topp Bakar waaye li feeg wote wuñ fi loi for force ku ma seenu ci carte doofalu xanaa ngeen jëlee fi laïcité xanaa ngeen jëlee fi laïcité waaye ku ma seen ci carte doo falu de ndax man duma dëggal lu yàlla dàq duma ko dëggalal kenn dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg
fune ñu difa jema dugg ka la yalla ka wax ma ngui deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lol doy na mak citoyen lol doy na ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lol doy na ma citoyen doy na ma seuk citoyen man bokk yi ko ra ngok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal lu amalin ibnu adama la ila saw fainahu li wa na ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amil salin fali nafs dalati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonentou bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikel sa bop amna ci jëf yo xamni yonentou bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halana da wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla mayna ko daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax ñene koor ngi ni ñu ne waw mu ne ak al qur'an mako accompagner ñu ne waw mu ne ñom ñaar ñep yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhira neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhira safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ko ndax par lo
nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul harayni wan narayni lol la seigne touba wax wor neena bok na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musel ci safara nim lay musel ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa TikTok par parlo rek nga fay gis ba TikTok.

إن لله الملائكة يسار يطوفون يلتمسون أهل الذكر من سن برام حديث بقود له سن برام تبارك وتعالى أمنا أي ملائكة يوخم نسين فانكسون دبند أي جف سين فانكسون du déplacer dara sen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fek rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lolou moy sen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ dé wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga len taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañu sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañu sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé li commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé mune fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay len fonction bi len taxone jogangi ni kay len fonction bi len yalla joxone ngi ni kay len tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñewé ñom malaaka yi dañuy wër mboloma firi seeni laaf upp len yermane yalla tabaarak wa ta'ala buñu toge ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé leen question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka yi na ñom de sawara dong lañ ragal ci borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mu ñu way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ñu cey buñu gisoon aljana ak nim neexé mu ñu leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug ñoñoy samay jam sun borom wax len lolou bu ngeen di wër samay jam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñoy samay jam tuddu kat yalla yoy ñoy samay jam ñoñoy samay jam deug deug daal ni len ñoñu moy ñi nga xamni bal na len topatuma len dara dara dara te luñ ma ñand na len ko may jigeel na len ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj aku jongalam muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tuxu ko wona juk da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci jumaa yi di wasifa ngir yalla te yalla dongu tax
nga xamni bo tok ak ñom do texé bi nga ni leen li ñeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jëlé ci sa sëriñ bobu di ibnu taymiya jangalé ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jëlé ci sunu sëriñ ci jamni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulo amul ndariñ jamni ñoy li nga jëlé ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel lu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yeek seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neewul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba sauvegarder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la ñu ni waaw mu ni su ko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba defu yonnentou sallallahu alayhi wasallam defu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci top ndo man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngo baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko ne waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn wacce nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé hmm
kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ku ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na am nañu ko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit weddi ma du sama problème nit weddi ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am duma deg man naam duma deg waye ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xolo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xam nako sun borom dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kat yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal wa kay innamal mu'minuna alladhina idha dhikra Allahu wajilat qulubuhum wa isa tulil alihim ayatuhu sadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma nga suratul anfal dafa tag aw gaay ci seen ngeum ci seenu ragal ci seenu beug kan yalla ko yonam tam wa ñooñu li seen mandarga ñi bëgg yalla ko yonantam mu ne xana ngeum gu fess seen xol duñ tayam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak deug go xamni bi nga len koy andil da nga leena jox dalil way sa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok sen force sadat imanan day yok sen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga don wax muna man lol day yok sen force ngëm sadat imanan wa ala rabbim yatabak ñoñ ñoy ñi nga xamni fo len fekk dañuy wëru ci sen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci sen borom nga dem Ali Imran tag na fo gay alasina yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa la junubim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafoni ba mujju mi ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalalu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne am ya putiyaba ki top ku ci top mu ne xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw
ba tok ba tud ñatt yoy mu ni ñatt yoy ki taxaw pu tiyaba ka toga ca top ka tud nak mom mi ñu ni ko sey na li nak li nga wax luy sa dalil mu jang ayba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang ayba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te seyna ali mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawu rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yonnati sallallahu alaihi wasallam niko واشكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة كون ñaar yépp wala bal tudd ndank ak tudd ci kaw la nga dégg ñu xamné ñaan ñi né ci jakk yi di wasifa tankal nit ñi nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamné majalisu zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tuddé yalla rek buñ ko gisé dal li fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la benn yoon ndax xalé yi ñew nañ la benn fan dong la benn fan benn fan ci la yalla deukal safara iblis faaw benn fan bo mu doon xet mom iblis ci la ko yalla deukal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc benn conférence mané waw mom de haqi dekk do ñaar la haqi dekk do jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekk do jikoy lor ak haqi dekkendo yo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkendo bi li ng ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalangi nan nga an munuñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lol lolou mok Youssou Ndour may teug ñoyam dong waxuma lol dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubi ZDFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique gi cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lu mu way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko
tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëmé yalla nim gëmé yalla bi mu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tëdd te yaakaara góob ak ki ku ko gëna gëm yalla motax mani ko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi ci won sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yene bok bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an nak yonent ko wax ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax ali salatu wassalam waaw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg ay ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ngeen mi ci ngeen bal ma ci njum tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay very map lañ koy xawba peut-être motax leg legi yefi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat ci ñi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppé ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ku ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappelé ko dara ji té lool rek motax dong yi man fé nek di jang alquran fi sabilillah té seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen dégg sax yalla xam nako su ko défé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërëm amna ci soxna suñuy wax Mamdak defé na Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam mom ndaysan ba ci gambu gi rek yonne na ma fi addé yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërëm diko ndokkel diko wax niko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar wa yakar na Dakar en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërëm bu baax diko ci sant diko ndokkel dama fatte nak turu magam bo nga xani moko joxone hadiyé joju jëm ci ci man ñi nga xani ko jasakallahu khairu jasa'i yalla gis nako al nak sun borom bind ci seen téré jëf di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko alhamdullilah lasi bi ni'mati tatim salihat yeen ñepp rek ba ci suñ man cerna ñom fele ci man cerna ndjay ni sa bu ñew senegal dina indal ak daara ji café mom tamit ñing koy ndokkel nek fofu ci
mo djoun mi ngi Espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk male dëkk Thiès ñu wax sax defena bokut ak bugul de xani moy mbokum señ bay penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doliko jéggal te doliko yërem señ modou mbay cham yow tu ñu lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doliko jéggal te doliko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalna yalla leral seen bammel yalna yalla yaatal seen bammel te leral ko yalna yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma shalik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah

jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngot am nak ñom ñu xam sax dañoo delu seen kilifa nan leen ah seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fen mom du dem fen amna benn kilifa guñ ko wax muni muni leen ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya bam bañ ko ko waxe loolu leen wax ina mom day dem fen mom dal daaram gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu diko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñittu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jinde bi ma kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la ma kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajo ko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna nga ne yalna dekke sawara koku nim bañe won diw yalna dekke sawara koku lim ngi def yalna subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatam allah ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay muj khatam allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay muj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la boroma cey fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ni meew day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu Moustapha Mbaye Sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg Moustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi ay taxul ma yéne ko déggé nak loolu la tontu koko
tokul ma